0: Funi a birnin Alexandria na kasar Masar, baya ga haka ne ya kama hanya zuwa Nairobi ta kasar Kenya. Baya isan Nairobi a cewar wannan sanarwa daga fadar shugaban kasar, cikin ajandar akwai taron manema labarai da rana tare da Faransa na Kenya William Ruto da kuma sanya hannu kan yarjejeniyoyi tsakanin kamfanonin Faransa da na Kenya. An samu haɓaka fannin kasuwanci da sauransu tsakanin kasashen biyu, wato Kenya da Faransa, a cikin 'yan shekarun nan, kamar yadda fadar Elysee ta tabbatar. Wani harin 'yan bindiga ya halaka mutane 69 a lardin Ituri da ke arewa maso gabacin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, kamar yadda majiyoyin yankin suka tabbatar. Zaman shekaru sama da 30 gabacin wannan kasa mai arzikin ma'adinai na fuskantar tashi-tashi hankula daga ƙungiyoyi daban-daban masu ɗauke da makamai. Masu ɗauke da waɗannan makamai da ke alaƙa da ƙungiyar Kodeko, wacce ke da awar kare yankin Landu, sun kai hare-hare a ƙauyuka da dama a ranar 28 ga watan Afrilu, kamar yadda majiyoyin yankin na tsaro suka shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa. Hare-haren da suka yi sanadiyar mutuwar mutane 69.
1: RFI.
0: Iran ta yi mayar da martani ga tayin yarjejeniyar zaman lafiya da Amurka ta miƙa mata matakin da ke zuwa bayan jerin hare-hare da aka gani a ƙasashe da dama na yankin Gulf a wani yanayi da Tehran ke ci gaba da gargaɗin cewa ba za ta ja da baya ba ko kuma sararawa wajen mayar da martani kan duk wata takalar Amurka. Kamar yadda kafar talabijin mallakin gwamnati ta wallafa, ƙasar ta miƙa amsa ta ga tayin da Amurka ta yi ga Pakistan, wadda ke a matsayin babbar mai shiga tsakani a ƙoƙarin sasanta wannan rikici da ya faru tun a watan Fabrairun shekarar nan. A Siriya ne a yau ne aka soma zaman kotu na biyu a hukumance na tsofin manyan jami'an gwamnatin ƙarƙashin tsohon shugaban ƙasar kenan Bashar al-Assad a babban birnin Damascus. Wannan dai ne karo na farko da aka fara shari'ar Atif Najib, dan uwa ga tsohon shugaban ƙasar da ake tuhuma da azabtar da matasa a shekarar 2011. A dai gefen kuma bayanai daga kotu na nuna cewa za a gudanar da shari'ar Bashar al-Assad dan uwansa Maher kenan, shari'ar da ba za su bayyana ba, inda suke gudun hijira yanzu haka a rashin bincike na tafiya game da kisan wasu mutane da aka yi, kuma aka soma tono gawawwakinsu. Ga shirinmu na gaba.
2: Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, barkanmu da yau da kuma saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muzagaye duniya da ke yin waiwaye a game da muhimman batutuwan da suka faru a wannan mako da ya kawo ƙarshe a sassan duniya. Abdulkarim Ibrahim Shikal ne ke fatan kasancewa da ku a cikin wannan shiri. To madalla, mu faro daga Najeriya, inda batun zaɓukan fidda gwani na jam'iyyar APC daga cikin gida a sauran jam'iyyu suka yi matukar ɗaukar hankulan jama'a a wannan makon da ya kawo ƙarshe. Bari mu shi rahoton Michael Kudisin a game da yadda ake ganin cewa zaɓen ko kuma sulhu don fitar da 'yan takara a matakai daban-daban ya bar baya da ƙura a wasu jihohi da ƙasar.
3: Jam'iyyar ta so ta ga jihohi sun cimma matsaya ta sasanci ko maslaha, ko kuma su gudanar da zaɓukan fidda gwani idan hakan bai yiwu ba, amma wasu masu aniyar takara na zargin an yi musu karfa-karfa. Sai dai mai taimakawa shugaban jam'iyyar ta fuskar yaɗa labarai Yusuf Dingyadi ya ce an tsara komai bisa doro na adalci.
4: Mun rasa gane daga ina suka fito, domin maganganu ne kawai ake yadawa. Ina shaida maka har yanzu ana saida form din nan na takara. Yanzu kofar sayan form din nan a buɗe take. Mafi rinjayen masu ƙorafe-ƙorafe nan suna yi wasu ko zuwa Abuja ba su yi ba, suka sayi form din nan. Bale har su ce sun tsaya takara. Kuma umarnin da shugaban ƙasa ya ba mai girma shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Professor Nintawe shine a tabbatar da adalci da gaskiya da raba daidai ga duk wanda ya cancanta akan tsayawa takara.
3: Sai dai masana na ganin hakan na iya haifar da gutsuri tsoma ya kuma jefa jam'iyyar da demokradiyya cikin rudani. Dr. Yawuddin Maitama masanin kimiyyar siyasa ne daga Jami'ar Bayero Kano a Najeriya.
5: Wannan halayya ta 'yan siyasar Najeriya ita take raunata demokradiyyar cikin jam'iyya. Saboda haka jam'iyya mai mulki, yayin da ake ganin irin wannan abu ne da shi kankin kansa yake nuna babban kalubalen da za su fuskanta musamman a zaɓe, domin sun shi ne zai zama musabbabin rikicin cikin gida a cikin jam'iyya.
3: Masu bibiyar siyasa na cewa rikicin na iya shafar haɗin kan jam'iyyar kafin zaɓe idan ba a magance shi ba.
2: Kazalika, a cikin wannan mako Peter Obi da kuma Rabiu Musa Kwankwaso biyu daga cikin jagororin adawa

0: suka sanar da ficewa daga jam'iyyar ADC da yanzu haka ake kokarin ganin cewa ta warware daga cikin da take fama da shi a cikin gida inda a wannan karon suka ce sun koma jam'iyyar NDC to ana cikin wannan yanayi kuwa a ranar Laraba sai ga tsohon shugaban kasar Goodluck Ebele Jonathan na tabbatar da cewa lalle yana ci gaba da samun kira daga jama'a musamman yan Najeriya domin ya fito ya tsaya takara a zaben shekara mai zuwa to sai dai a wata ganawa da yayi da magoya bayan sa a gaban yan jarida ciki har da wakilin RFI Hausa Ismail Karatu Abdullahi Jonathan ya ce zai ci gaba da tuntuba kafin yanke shawara
1: Daruruwan 'yan Najeriya kenan da suka yi tattaki zuwa ofishin tsohon shugaban da ke Abuja a yau domin neman ya amsa kiraye-kirayensu na sake tsayawa takara a zaben 2027 inda ya shaida musu cewa
2: Yes, you have asked me to come and
1: Yace, eh, kuna neman na tsaya takara a zabe mai zuwa. Zaben shugaban kasa ba fa wasan komfuta bane, amma duk da haka na ji kiranku kuma zan yi tuntuba sosai.
2: And I'll consult widely.
1: Daga cikin magoya bayan sa ga abinda wannan matashi ke cewa na dalilin su na neman ya sake dawowa
3: mulkin da yayi a baya da wanda ake a yanzu sun bambanta. So shi yasa muka zo ya dawo saboda ya dora daga inda ya tsaya bisa ga adan rayuwa da muke ciki a yanzu. A lokacin sa babu mai a lokacin sa yayi sauki ba kaman yanzu inda yake da tsada ba da abincin da muke ci shi yasa muke kiran sa ya dawo
1: dangane da jam'iyyar da zai tsaya takara karkashin ta idan ya amince sakataren tsare-tsaren gamayyar kungiyoyin magoya bayan sa Ahmadu Samson ya ce
4: duk jami'an da ka sani yanzu ana nan ana neman shi don an san shi ne yanzu yana da abun a hannun da zai iya cin zabe ana ganin shi ne yake da shekaru dai hudu kai zai
1: a yanzu dai tsohon shugaban ya bayar da wa'adin sa'o'i 24 domin bayyana matsayarsa kan kiraye-kirayen da ake yi masa Ismail Karatu Abdullahi Abuja RFI Hausa
0: To a game da wannan batu na yiwuwar Goodluck Jonathan ya sake tsayawa takara a zabe mai zuwa. Kotu a Najeriya ta ce a jibi Litinin 11 ga wannan wata na Mayu ne za ta yanke hukunci dangane da bukatar da wasu suka gabatar a gabanta. Ta yi ganin cewa bai kamata a bar shugaban ya tsaya takara ba saboda a tarihi ya taɓa yin rantsuwa har sau biyu. To a wannan mako da ya kawo ƙarshe biyu daga cikin fararen hula shida da ake zargi da hannu a yankurin kifar da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu a Najeriya. Sun amince da cewa lalle suna da masaniya a game da wannan lamari amma suka gumi da bakunansu. To domin sanin irin hukuncin da doka ta yi tanadi ga irin waɗannan mutane matuƙar aka tabbatar da waɗannan laifuka, mun nemi sani daga barista Abba Hikima, masani shari'a a Najeriya.
5: A ga'idar dokokin Najeriya da ma dokoki generally musamman na laifuffuka idan za a kawo mutum da laifi sai an tabbatar da abubuwa guda biyu na daya shi ake kira actus reus na biyu shi ake kira mens rea actus reus shine wani abu da mutum yayi da jikinsa ko da hannunsa mens rea kuma shine niyyar da mutum yayi amfani da ita gurin yin wannan abu saboda haka idan mutum ya zama cewa yana da bayani ko masaniya akan cewa wasu suna da shirin za su yi ku kuma ya zama cewa bai komai akan wannan ba kuma ya zama wannan mutumin farar hula ne ba kayan soja gade shi a jikinsa ba na kaki to zai zama cewa bai yi laifi ba amma idan soja ne ya zama yana da wannan zai zama ya yi laifi domin su akwai wajibci a kansu da daga sanda suka je akwai bayani irin wannan su kai abin gaba zuwa inda ya dace amma farar hula in dai ba taimakawa yayi ba ko kuma ya shiga aka yi da shi ba shine wato aiding and abetting ko kuma ya zama cewa conspiracy ne da shi ake shirshiryawa ma to wannan ba zai zama laifi ba saboda idan ka duba za ka ce ba za ka iya cika wannan ka'idojin guda biyu na mens rea da actus reus

0: to wani batu da ya matukar dokar hankula a makon da ya kawo karshe shine hare-haren da ake kaiwa baki a Afrika ta Kudu mafi yawan su ƴan Najeriya da kuma ƴan Ghana tunda dai gwamnatocin Ghana da Najeriya suka bayyana wa Afrika ta Kudu damuwar su a game da wannan lamari kamar dai yadda kungiyar ECOWAS ta bukaci a dauki matakan da suka wuce ba don kare baki da ke zaune a kasar Dr. Akiya Saidu malama a Jami'ar Cape Town ta bayyana mana yadda wasu ƴan siyasa ke amfani da lokacin jajibirin zabe don rura wutar wannan matsala
1: ai shine ma babban dalilin da yasa ma ake samun wannan problem din saboda suna ganin cewa baki su ne suke dauke musu ayyukan da ya kamata su yi kananan ayyukan to amma ko da yake a wannan gaskiya yawanci sun fi kamar abun hawa-hawa ne
2: okay.
1: akwai baki wanda kasashen da ke kusa da su kamar su Zimbabwe
2: To shin kuna cikin fargabar cewa irin wannan rikici zai iya shafar yankin da kuke tunda kin ce ba kwa fuskantar wannan matsala a yanzu
1: So a yankin da muke mu ma din akwai townships din kamar da nake su Kalicha su Gugule to shi ma anan idan kai bakar fata ka je dan ba dan kasa ba to kuma dama gaskiya idan kai kana so ka zauna lafiya ba nan zaka je ka zauna ba so kowanne state din ma kike ji akwai areas din da dama kwata-kwata ma irin wannan babu akwai kuma areas din da dama kai ma an ka shiga ka san inda ka shiga
2: bayanai suna nuna cewa Najeriya sun fara neman a mayar da su gida sakamakon wannan matsala. Ba mu sani ba ko kina da labari.
1: To gaskiya sai dai a kafafun labarai na gani kin san ya danganta da abinda mutum yake ya danganta da kuma inda yake zaune. Watakila shi sa suke so su tafi gida, watakila kuma wani ma yana so ya tafi gida ne dama ba shi da dan kudin tafiya gida yanzu ya samu chance ya ce to bari ya tawo gida.
2: To da farko kuma rahotanni sun yi yawo cewar wannan kungiya da ta jagoranci zanga-zanga ta March to March cewar akwai zanga-zanga mai girma da suka shirya gudanarwa daga ranar 4 zuwa 8 ga wannan wata da muke ciki na Mayu. Shin an fara zanga-zangar ko kuwa har yanzu dai waka ake yi?
1: Har yanzu dai waka ce dan ba mu ji zanga-zanga ba ba mu ji labari ba kuma dama sun cika a Johannesburg za su yi. To kuma gaskiya dai ba mu ji labari ba daga Johannesburg duk muna ta kasa kunne ba mu ji ba muna bin duka kafofin watsa labarai da na social media da na regular media streamline media duka muna ji kuma dai ba mu ji labarin an yi abin nan ba an yi zanga-zanga da aka ce za a yi.
2: Babu wani mataki da ita gwamnatin Afirka ta Kudu ta dauka game da wannan kyama da ake nuna wa baki?
1: To, so shine wata babban maganar. Su gwamnati za ki ga yadda suke yin maganar ba sa ba ta karfi. Kuma yawanci idan zabe lokacin zabe ya zo ko zaben local government dan yanzu an kusa zaben local government akwai kuma zaben shugaban kasa so idan waɗannan zaben biyu suka kusan zuwa zaki ga irin wannan ya fara tashi saboda su kansu ƴan siyasa sun san cewa mutane suna da damuwa abubuwa da suke so ba a yi musu delivering ba services haka so sai su rubuta kamar cewa baki ne suke kwashe services din ko an ka saboda haka akwai wani minister din su guda ɗaya ma ko shi zancen shi ba ma boyewa su wadansu sukan boye amma shi ba ma boye zancen shi na cewa baya son baki
2: wato bisa alamu kenan su hukumomi ko kuma masu ruwa da saki suna goyen bayan wannan kyama da ake nuna baki
1: eh wanda ba za su fito fili su fada ba amma daga yadda suke action din suka san cewa suna goyen baya dan ba sa tsawatawa yadda ya kamata ba sa tsafantawa
2: To Dr. Rukayya Sa'idu muna godiya sosai da wannan dama da kika ba mu muka tattauna da ke.
0: To a wannan mako da ya kawo ƙarshe ƴan sandan Spain suka sanar da kama hodar Iblis mai nauyin ton 40 a wani jirgin ruwan da aka bayyana cewa ya taso daga birnin Freetown na kasar Saliyo a yammacin Afirika. Nura Ado Suleiman na dauke da ƙarin bayani.
3: Jami'an tsaron sun ƙara da cewa binciken su ya tabbatar da cewa jirgin ruwan da aka yi wa rajista a tsibirin Comoros ya taso ne daga Freetown babban birnin kasar Saliyo. A ranar 22 ga watan Afrilu kuma yana kan hanyarsa ce ta tsallaka tekun Mediterania. A halin yanzu wannan jirgi da girmansa zai kai mita 90 a tsaye na tsare a tashar ruwan garin Las Palmas a bisa umarnin kotun Spain yayin da 'yan sandan kasar suka cafke mutane 23 da ke cikin jirgin ruwan da suka hada da 'yan kasar Philippines da Angola da kuma Netherlands.
0: To bari mu je yankin gabas tsakiya. Inda ake zaman doya da manja tsakanin Amurka da kuma Iran musamman game da batun kulle mashigin ruwa na Hormuz lamarin da yayi matukar jefa kasuwannin duniya a cikin firgici a farkon wannan mako dai Amurka ta sanar da kaddamar da wani shiri da nufin yin amfani da karfin soji don tabbatar da cewa ilahirin jiragen ruwan dakon kaya na ci gaba da shiga da ficewa daga yankin na Hormuz to sai dai kwana daya bayan kaddamar da wannan shiri sai ga Donald Trump na cewa ya jingine shi saboda mi saboda bai da dama a tattauna. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargadi a game da yiwuwar samun karin masu kamuwa da cutar hantar virus mai alaka da bera wadda ta kulla a tsakanin mutane da ke yawon bude ido a wani jirgin ruwa. Yayin wani taron manema labarai da ta gabatar, daraktar sashi da ke kula da sa ido kan annoba mai yaduwa a hukumar ta lafiya, Maria Van Kerkhove, ta gargadi kasashe da cewa wannan fa ba lokaci na wasa bane. Ga dai abin da take cewa.
4: Wannan ba cutar coronavirus ba ce, wannan kwayar cuta ce ta daban. Muna sane da irin wannan kwayar cutar. Hantar virus ta daɗe tana yaduwa. Akwai cikakkun bayanai da muka sani. Ina son na bayyana a fili cewa wannan ba irin cutukan SARS bane, ba kuma farkon annobar COVID bane. Wannan annoba ce da muka gani a cikin jirgi a wani yanki mai iyaka. Muna da mutane 5 da aka tabbatar sun kamu da cutar zuwa yanzu. Mun fahimci dalilin da ya sa mutane suka daga ayar tambaya. Kuma muna kokarin samar da duk bayanan da zamu iya, kuma muna yabawa waɗanda ke neman ƙarin bayani, amma wannan ba irin yanayin da muka kasance a cikin shekaru 6 da suka gabata
5: bane.
0: To bari mu karkare shirin da labarin sakin wakilin sashen House na DW wato Deutsche Welle a jamhuriyar Niger, Gazali Abdul Tasawa, bayan share tsawon watanni 3 a tsare, yayin da shi kuma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gana da hamshakan ƴan kasuwa masu zuba jari na ƙasa da ƙasa a birnin Paris na Faransa a cikin makon da muke bida. To masu saurare, anan muka kawo ƙarshen wannan shiri, sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin Ibrahim Tukur-Kefi, ni Abdulkarim Ibrahim Shikal ke cewa da ku a huta lafiya daga nan sashen Hausa na RFI.

0: karfe 9 na dare agogon Najeriya Niger kamar Chadi wanda yazo daidai kenan da karfe 8 agogon TU da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalubo akan mitoci 22.
1: Abdullahi Isa
0: Jama'a barkanmu da sake saduwa ga muhimman kanan labaran duniya na wannan dare. Farmakin sojan saman Chad ya sanadiyar mutuwar gomman matsinta ɗan Najeriya a kusa da Chad ma a Najeriya. Rahotanni daga jihar Niger sun ce wani harin sojan Najeriya ta sama ya kashe fararen hula da dama a wani yanki, yayin da a Brussels wasu 'yan kasashen Mali, Niger da Burkina Faso su kaddamar da sabon kawance na dawo da demokradiyya a yankin Sahel a hukumance a jiya. Ga labarin yadda muka sabi su musoma da wannan labari daga kasar Chad, inda farmakin sojin saman kasar ya yi sanadiyar mutuwar gomman matsinta 'yan Najeriya kwanaki uku bayan da 'yan Boko Haram suka kai hari tare da kashe dakarun Chad aƙalla 24, neman hukuntar birnin N'Djamena suka bai wa rundunar sojin saman kasar umarnin kaddamar da farmaki akan waɗanda ake zargin cewa 'yan ta'adda ne, amma suke gudanar da hada-hadar kamun kifi a tafkin. Shaidu ciki har da 'yan sa-kai da ke bai wa fararen hula kariya daga hare-haren Boko Haram sun ce wannan farmakin ya yi sanadiyar mutuwar gomman mutane waɗanda kawo yanzu ba za a iya fayyace adadinsu ba. Kusa da Chadin, rahotanni daga jihar Niger a tarayyar Najeriya kenan na bayyana cewa harin sojin sama na dakarun kasar ya kashe fararen hula da dama a matsugunan Guradnayi da ke dab da garin Kasasu a karamar hukumar Shiruru ta jihar Niger. Wannan na a matsayin ƙarin tarin hare-hare da sojan Najeriya ke kaiwa bisa kuskure da ke sababa asarar dimbin rayukan fararen hula da ba su ji ba su gani ba, musamman a jihohi da ke fama da ayyukan ta'addanci. Majiyoyi sun bayyana cewa lamarin ya faru ne da sanyin safiyar yau Lahadi, inda bayanai ke cewa wasu iyalan gabaki ɗaya suka rasa rayukansu a wannan hari, yayin da kusan dukkanin gidaje da ke Guradnayi suka rasa aƙalla mutum ɗaya zuwa sama da ɗaya a halin yanzu. A Brussels, wasu 'yan kasashen Mali, Niger da Burkina Faso sun kaddamar da sabon kawance na dawo da demokradiyya a yankin Sahel a hukumance kenan a jiya. Kungiyar mai suna ADS, manufarta a cewar waɗanda suka samar da kungiyar marfar ita ce na kira da a dawo da tsarin demokradiyya a kasashen Sahel ƙarƙashin kungiyar AES da suka hada da Niger, Mali da Burkina Faso. Kungiyar wacce ke ikirarin ganin an dawo da wannan tsarin demokradiyya ta nisanta kanta daga ikirarin da ake na cewa kungiyar na da wata manufa daban. Wasu yanzu haka na masu bayyana ikirarin bayar da ra'ayi daban-daban game da rikicin na Sahel, kuma ta musanta cewa ita rai adawa ce da ba ta da alaka da ainihi abubuwan da ke faruwa a yankin. Dr. Maria Jibrin, shugabar wannan kungiya ta ADS, ta amsa cewa lalle manufar ɗaya ce da masu adawa da waɗannan sojoji, to sai dai ta bayyana cewa manufar ɗaya ce da masu adawa da sojoji, to sai dai basu da gwagwarmaya da sunan wata jam'iyya.
2: RFI.
0: Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shugaban Faransa Emmanuel Macron zai halarci taro da za a soma gobe Litinin da nufin shimfiɗa sabuwar dangantaka tsakanin Faransa da Afirka a birnin Nairobi na ƙasar Kenya. Taron da ake sa ran kamfanonin Faransa 140 za su kasancewa a wannan wuri. Shugaban na Faransa a yau ya jagoranci bikin kaddamar da sabuwar harabar Jami'ar Senghor ta Francophonie a birnin Alexandria na kasar Masar. Baya ga haka ne ya kama hanya zuwa Nairobi ta kasar Kenya. Baya isan Nairobi, a cewar wannan sanarwa daga fadar shugaban kasar, cikin ajandar akwai taron manema labarai da rana tare da Faransa na Kenya William Ruto, da kuma sanya hannu kan yarjejeniyoyi tsakanin kamfanonin Faransa da na Kenya. An samu haɓaka a fannin kasuwanci da sauransu tsakanin kasashen biyu, wato Kenya da Faransa, a cikin 'yan shekarun nan, kamar yadda fadar Elysee ta tabbatar. Wani harin 'yan bindiga ya halaka mutane 69 a lardin Ituri da ke arewa maso gabacin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, kamar yadda majiyoyin yankin suka tabbatar. Tsawon shekaru sama da 30 gabacin wannan ƙasa mai arzikin ma'adinai na fuskantar tashe-tashen hankula daga ƙungiyoyi daban-daban masu ɗauke da makamai. Masu ɗauke da waɗannan makamai da ke alaƙa da ƙungiyar Codeco, wacce ke da awar kare yankin Landu, sun kai hare-hare a ƙauyuka da dama a ranar 28 ga watan Afrilu, kamar yadda majiyoyin yankin na tsaro suka shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa. Hare-haren da suka yi sanadiyar mutuwar mutane 69.
2: RFI.
0: Iran ta yi mayar da martani ga ta yin yarjejeniyar zaman lafiya da Amurka ta mika mata matakin da ke zuwa bayan jerin harare da aka gani a kasashe da dama na yankin Gulf a wani yanayi da Tehran ke ci gaba da gargadin cewa ba za ta ja da baya ba ko kuma sarara wajen mayar da martani kan duk wata takalar Amurka. Kamar yadda kafar talabijin mallakin gwamnati ta wallafa, kasar ta mika amsa ta ga tayin da Amurka ta yi ga Pakistan wadda ke a matsayin babbar mai shiga tsakani a kokarin sasanta wannan rikici da ya faru tun a watan Fabrairu shekarar nan. A Syria ne a yau ne aka soma zaman kotu na biyu a hukumance na tsofin manyan jami'an gwamnatin karkashin tsohon shugaban kasar kenan Bashar al-Assad a babban birnin Damascus. Wannan dai ne karo na farko da aka fara shari'ar Atif Najib, dan uwa ga tsohon shugaban kasar da ake tuhuma da azabtar da matasa a shekarar 2011. A dai gefen kuma bayanai daga kotu na nuni da cewa za a gudanar da shari'ar Bashar al-Assad dan uwansa Maher kenan, shari'ar da ba za su bayyana ba, inda suke gudun hijira yanzu haka a Rasha. Bincike na tafiya game da kisan wasu mutane da aka yi kuma aka soma tono gawawwakinsu. Ga shirinmu na gaba.
1: Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, barkanmu da yau da kuma saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na Muzagaye Duniya da ke yin waiwaye a game da muhimman batutuwan da suka faru a wannan mako da ya kawo ƙarshe a sassan duniya. Abdulkarim Ibrahim Shikal ne ke fatan kasancewa da ku a cikin wannan shiri. To madalla, mu faro daga Najeriya, inda batun zaɓukan fidda gwani na jam'iyyar APC rikicin cikin gida a sauran jam'iyyu suka yi matukar ɗaukar hankulan jama'a a wannan makon da ya kawo ƙarshe. Bari mu shi rahoton Michael Kudisin a game da yadda ake ganin cewa zaɓen ko kuma sulhu don fitar da 'yan takara a matakai daban-daban ya bar baya da ƙura a wasu jihohi da ƙasar.
3: Jam'iyyar ta so ta ga jihohi sun cimma matsaya ta sasanci ko maslaha, ko kuma su gudanar da zaɓukan fidda gwani idan hakan bai yiwu ba, amma wasu masu aniyar takara na zargin an yi musu karfa-karfa. Sai dai mai taimakawa shugaban jam'iyyar ta fuskar yaɗa labarai Yusuf Dingyadi ya ce an tsara komai bisa doro na adalci.
4: Mun rasa gane daga ina suka fito, domin maganganu ne kawai ake yadawa. Ina shaida maka har yanzu ana sayar da form din nan na takara. Yanzu kofar sayan form din nan a buɗe take. Mafi rinjaye masu korafe-korafe nan suna yi wasu ko zuwa Abuja ba su yi ba, suka sayi form din nan. Bale har su ce sun tsaya takara. Kuma umarnin da shugaban kasa ya ba mai girma shugaban jam'iyyar APC na kasa Professor Nintawe shine a tabbatar da adalci da gaskiya da raba daidai ga duk wanda ya cancanta akan tsayawa takara.
3: Sai dai masana na ganin hakan na iya haifar da gutsuri tsoma ya kuma jefa jam'iyyar da demokradiyya cikin rudani. Dr. Yawuddin Maitama masanin kimiyyar siyasa ne daga jami'ar Bayero Kano a Najeriya.
5: Wannan halayya ta 'yan siyasar Najeriya ita take raunata demokradiyyar cikin jam'iyya. Saboda haka jam'iyya mai mulki, yayin da ake ganin irin wannan abu ne da shi kankin kansa yake nuna babban kalubalen da za su fuskanta musamman a zabe, domin sun shi ne zai zama musabbabin rikicin cikin gida a cikin jam'iyya.
3: Masu bibiyar siyasa na cewa rikicin na iya shafar haɗin kan jam'iyyar kafin zabe idan ba a magance shi ba.
1: Kazalika, a cikin wannan mako Peter Obi da kuma Rabiu Musa Kwankwaso, biyu daga cikin jagororin adawa, suka sanar da ficewa daga jam'iyyar ADC, da yanzu haka ake kokarin ganin cewa ta warware daga rikicin da ke fama da shi a cikin gida. Inda a wannan karon suka ce sun koma jam'iyyar NDC. To ana cikin wannan yanayi kuwa a ranar Laraba, sai ga tsohon shugaban kasar Goodluck Ebele Jonathan na tabbatar da cewa lalle yana ci gaba da samun kira daga jama'a musamman 'yan Najeriya domin ya fito ya tsaya takara a zaben shekara mai zuwa. To sai dai a wata ganawa da ya yi da magoya bayansa a gaban 'yan jarida, ciki har da wakilin RFI Hausa Ismail Karatu Abdullahi, Jonathan ya ce zai ci gaba da tuntuɓa kafin yanke shawara.
6: Daruruwan 'yan Najeriya kenan da suka yi tattaki zuwa ofishin tsohon shugaban da ke Abuja a yau domin neman ya amsa kiraye-kirayensu na sake tsayawa takara a zaben 2027, inda ya shaida musu cewa yace kuna neman na tsaya takara a zabe mai zuwa. Zaben shugaban kasa ba fa wasan kwamfuta bane, amma duk da haka naji kiranku kuma zan yi tuntuɓa sosai.
7: and I'll consult widely.
6: Daga cikin magoya bayan sa ga abinda wannan matashi ke cewa na dalilin su na neman ya sake dawowa
8: mulkin da yayi a baya da wanda ake a yanzu sun bambanta. So shi yasa muka zo ya dawo saboda ya dora daga inda ya tsaya bisa ga adar rayuwa da muke ciki a yanzu. A lokacin sa babu mai, a lokacin sa yayi sauki ba kaman yanzu inda yake da tsada ba da abincin da muke ci. Shi yasa muke kiran sa ya dawo.
6: Dangane da jam'iyyar da zai tsaya takara karkashin ta idan ya amince, sakataren tsare-tsaren gamayyar kungiyoyin magoya bayan sa Ahmadu Samson ya ce
9: duk jami'an da ka sani yanzu ana nan ana neman shi don an san shi ne yanzu yana da abun a hannun da zai iya cin zabe. Ana ganin shi ne yake da shekaru dai hudu kawai zai.
6: A yanzu dai tsohon shugaban ya bayar da wa'adin sa'o'i 24 domin bayyana matsayarsa kan kiraye-kirayen da ake yi masa. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
1: To a game da wannan batu na yiwuwar Goodluck Jonathan ya sake tsayawa takara a zabe mai zuwa, kotu a Najeriya ta ce a jibi Litinin 11 ga wannan wata na Mayu ne za ta yanke hukunci dangane da bukatar da wasu suka gabatar a gabanta. Ta yi ganin cewa bai kamata a bar shugaban ya tsaya takara ba saboda a tarihi ya taɓa yin rantsuwa har sau biyu. To a wannan mako da ya kawo ƙarshe, biyu daga cikin fararen hula shida da ake zargi da hannu a yunkurin kifar da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu a Najeriya sun amince da cewa lalle suna da masaniya a game da wannan lamari amma suka guma da bakunansu. To domin sanin irin hukuncin da doka ta yi tanadi ga irin waɗannan mutane matuƙar aka tabbatar da waɗannan laifuka, mun nemi sani daga barista Abba Hikima, masani shari'a a Najeriya.
10: A ka'idar dokokin Najeriya da ma dokoki generally musamman na laifuffuka, idan za a kawo mutum da laifi sai an tabbatar da abubuwa guda biyu. Na ɗaya shi ake kira actus reus, na biyu shi ake kira mens rea. Actus reus shine wani abu da mutum ya yi da jikinsa ko da hannunsa, mens rea kuma shine niyyar da mutum ya yi amfani da ita gurin yin wannan abu. Saboda haka idan mutum ya zama cewa yana da bayani ko masaniya akan cewa wasu suna da shirin za su yi ku, kuma ya zama cewa bai yi komai akan wannan ba, kuma ya zama wannan mutumin farar hula ne ba kayan soja gare shi a jikinsa ba na kaki, to zai zama cewa bai yi laifi ba. Amma idan soja ne ya zama yana da wannan zai zama ya yi laifi, domin su akwai wajibci a kansu da daga sanda suka je akwai bayani irin wannan su kai abin gaba zuwa inda ya dace. Amma farar hula in dai ba taimakawa yayi ba ko kuma ya shiga aka yi da shi ba shi ne wato aiding and abetting, ko kuma ya zama cewa conspiracy ne da shi ake shirshiryawa ma, to wannan ba zai zama laifi ba. Saboda idan ka duba za ka ce ba za ka iya cika wannan ƙa'idojin guda biyu na mens rea da actus reus.

0: kasharmu na gaba.
1: Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkanmu da yau da kuma saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na mu zagaye duniya dake yin waiwaye a game da muhimman batutuwan da suka faru a wannan mako da ya kawo ƙarshe a sassan duniya. Abdulkarim Ibrahim Shikal ne ke fatan kasancewa da ku a cikin wannan shiri. To madalla mu faro daga Najeriya inda batun zabukan fidda gwani na jam'iyyar APC daga cikin gida a sauran jami'u suka yi matukar dokar hankulan jama'a a wannan makon da ya kawo ƙarshe. Bari mu ji rahoton Michael Kudisin a game da yadda ake ganin cewa zaben ko kuma sulhu don fitar da 'yan takara a matakai daban-daban ya bar baya da kura a wasu jihohi da kasar.
2: Jam'iyyar ta so ta ga jihohi sun cimma matsaya ta sasanci ko maslaha ko kuma su gudanar da zabukan fidda gwani idan hakan bai yiwu ba, amma wasu masu aniyar takara na zargin an yi musu karfa-karfa. Sai dai mai taimakawa shugaban jam'iyyar ta fuskar yaɗa labarai Yusuf Dingyadi ya ce an tsara komai bisa doro na adalci.
3: Mun rasa gane daga ina suka fito domin maganganu ne kawai ake yadawa. Ina shaida maka har yanzu ana sayar da form din nan na takara. Yanzu kofar sayan form din nan a buɗe take. Mafi rinjayen masu korafe-korafe nan suna yi wasu ko zuwa Abuja ba su yi ba suka sayi form din nan. Bale har su ce sun tsaya takara. Kuma umarnin da shugaban kasa ya ba mai girma shugaban jam'iyyar APC na kasa Professor Nintawe shine a tabbatar da adalci da gaskiya da raba daidai ga duk wanda ya cancanta akan tsayawa takara.
2: Sai dai masana na ganin hakan na iya haifar da gutsuri tsoma ya kuma jefa jam'iyyar da demokradiyya cikin rudani. Dr. Yawuddin Maitama masanin kimiyyar siyasa ne daga jami'ar Bayero Kano a Najeriya.
4: Wannan halayya ta 'yan siyasar Najeriya ita take raunata demokradiyyar cikin jam'iyya. Saboda haka jam'iyya mai mulki yayin da ake ganin irin wannan abu ne da shi kankin kansa yake nuna babban kalubalen da za su fuskanta musamman a zabe, domin sun shi ne zai zama musabbabin rikicin cikin gida a cikin jam'iyya.
2: Masu bibiyar siyasa na cewa rikicin na iya shafar haɗin kan jam'iyyar kafin zabe idan ba a magance shi ba.
1: Kazalika a cikin wannan mako Peter Obi da kuma Rabiu Musa Kwankwaso biyu daga cikin jagororin adawa suka sanar da ficewa daga jam'iyyar ADC da yanzu haka ke kokarin ganin cewa ta warware daga rikicin da take fama da shi a cikin gida. Inda a wannan karon suka ce sun koma jam'iyyar NDC. To ana cikin wannan yanayi kuwa a ranar Laraba sai ga tsohon shugaban kasar Goodluck Ebele Jonathan na tabbatar da cewa lalle yana ci gaba da samun kira daga jama'a musamman 'yan Najeriya domin ya fito ya tsaya takara a zaben shekara mai zuwa. To sai dai a wata ganawa da ya yi da magoya bayansa a gaban 'yan jarida ciki har da wakilin RFI Hausa Ismail Karatu Abdullahi, Jonathan ya ce zai ci gaba da tuntuɓa kafin yanke shawara.
5: Daruruwan 'yan Najeriya kenan da suka yi tattaki zuwa ofishin tsohon shugaban da ke Abuja a yau domin neman ya amsa kiraye-kirayensu na sake tsayawa takara a zaben 2027 inda ya shaida musu cewa
6: yes, you have asked me to come and
5: yace kuna neman na tsaya takara a zabe mai zuwa. Zaben shugaban kasa ba fa wasan komfuta bane, amma duk da haka naji kiran ku kuma zan yi tuntuba sosai.
6: And I'll consult widely.
5: Daga cikin magoya bayansa ga abinda wannan matashi ke cewa na dalilin su na neman ya sake dawowa.
7: Mulkin da yayi a baya da wanda ake a yanzu sun bambanta. To shi yasa muka zo ya dawo saboda ya dora daga inda ya tsaya. Bisa ga adar rayuwa da muke ciki a yanzu a lokacin sa babu mai. A lokacinsa ya yi sauki ba kamar yanzu inda yake da tsada ba da abincin da muke ci, shi yasa muke kiran sa ya dawo.
5: Dangane da jam'iyyar da zai tsaya takara karkashinta idan ya amince, sakataren tsare-tsaren gamayyar kungiyoyin magoya bayansa Hamidu Samson ya ce
8: duk jami'an da ka sani yanzu ana nan ana neman shi don an san shi ne yanzu yana da abun a hannun da zai iya cin zabe. Ana ganin shi ne yake da shekaru dai hudu kawai zai.
5: A yanzu dai tsohon shugaban ya bayar da wa'adin sa'o'i 24 domin bayyana matsayarsa kan kiraye-kirayen da ake yi masa. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
1: To a game da wannan batu na yiwuwar Goodluck Jonathan ya sake tsayawa takara a zabe mai zuwa, kotu a Najeriya ta ce a jibi Litinin 11 ga wannan wata na Mayu ne za ta yanke hukunci dangane da bukatar da wasu suka gabatar a gabanta. Ta yi ganin cewa bai kamata a bar shugaban ya tsaya takara ba saboda a tarihi

0: bai rantsuwa har sau biyu. To a wannan mako da ya kawo ƙarshe, biyu daga cikin fararen hula shida da ake zargi da hannu a yankurin kifar da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu a Najeriya sun amince da cewa lalle suna da masaniya a game da wannan lamari amma suka gumi da bakunansu. To domin sanin irin hukuncin da doka ta yi tanadi ga irin waɗannan mutane matuƙar aka tabbatar da waɗannan laifuka, mun nemi sani daga barista Abba Hikima, masani shari'a a Najeriya.
1: A ƙa'idar dokokin Najeriya da ma dokoki generally musamman na laifuffuka, idan za a kama mutum da laifi sai an tabbatar da abubuwa guda biyu. Na ɗaya shi ake kira actus reus, na biyu shi ake kira mens rea. Actus reus shine wani abu da mutum ya yi da jikinsa ko da hannunsa, mens rea kuma shine niyyar da mutum ya yi amfani da ita gurin yin wannan abu. Saboda haka idan mutum ya zama cewa yana da bayani ko masaniya akan cewa wasu suna da shirin za su yi ku, kuma ya zama cewa bai komai akan wannan ba, kuma ya zama wannan mutumin farar hula ne ba kayan soja gare shi a jikinsa ba na kaki, to zai zama cewa bai yi laifi ba. Amma idan soja ne ya zama yana da wannan, zai zama ya yi laifi domin su akwai wajibci a kansu da daga sanda suka je akwai bayani irin wannan su kai abin gaba zuwa inda ya dace. Amma farar hula in dai ba taimakawa ya yi ba ko kuma ya shiga aka yi da shi ba, shi ne wato aiding and abetting, ko kuma ya zama cewa conspiracy ne da shi ake shirshiryawa ma, to wannan ba zai zama laifi ba. Saboda idan ka duba za ka ce ba za ka iya cika wannan ƙa'idojin guda biyu na mens rea da actus rea.

0: to wani batu da ya matukar dokar hankula a makon da ya kawo karshe shine hare-haren da ake kaiwa baki a Afrika ta Kudu mafi yawan su ƴan Najeriya da kuma ƴan Ghana tunda dai gwamnatocin Ghana da Najeriya suka bayyana wa Afrika ta Kudu damuwar su a game da wannan lamari kamar dai yadda kungiyar ECOWAS ta bukaci a dauki matakan da suka waje ba don kare baki da ke zaune a kasar Dr. Akiya Saidu malama a Jami'ar Cape Town ta bayyana mana yadda wasu ƴan siyasa ke amfani da lokacin jajibirin zabe don rura wutar wannan matsala
1: ai shine ma babban dalilin da yasa ma ake samun wannan problem din saboda suna ganin cewa baki su ne suke dauke musu ayyukan da ya kamata su yi kananan ayyukan to amma ko da yake a wannan gaskiya yawanci sun fi kamar abun hawa-hawa ne akwai baki wanda kasashen da ke kusa da su kamar su Zimbabwe
2: to shin kuna cikin fargabar cewa irin wannan rikici zai iya shafar yankin da kuke tunda kin ce ba kwa fuskantar wannan matsala a yanzu
1: so a yankin da muke mu ma din akwai townships din kamar da nake su Kalicha su Gugule to shi ma anan idan kai bakar fata ka je dan ba dan kasa ba to kuma dama gaskiya idan kai kana so ka zauna lafiya ba nan za ka je ka zauna ba so kowanne state din ma kike ji akwai areas din da dama kwata-kwata ma irin wannan babu akwai kuma areas din da dama kai ma an ka shiga ka san inda ka shiga
2: bayanai suna nuna cewa ƴan Najeriya sun fara neman a mayar da su gida sakamakon wannan matsala ba mu sani ba ko kina da labari
1: to gaskiya sai dai a kafafin labarai na gani kin san ya danganta da abinda mutum yake ya danganta da kuma inda yake zaune watakila shi sa suke so su tafi gida watakila kuma wani ma yana so ya tafi gida ne dama ba shi da dan kudin tafiya gida yanzu ya samu chance ya ce to bari ya tawo gida
2: to da farko kuma rahotanni sun yi yawo cewar wannan kungiya da ta jagoranci zanga-zanga ta March to March cewar akwai zanga-zanga mai girma da suka shirya gudanarwa daga ranar 4 zuwa 8 ga wannan wata da muke ciki na Mayu shin an fara zanga-zangar ko kuwa har yanzu dai waka ake yi
1: har yanzu dai waka ce dan ba mu ji zanga-zanga ba ba mu ji labari ba kuma dama sun cika a Johannesburg za su yi to kuma gaskiya dai ba mu ji labari ba daga Johannesburg din muna ta kasa kunne ba mu ji ba muna bin duka kafofin watsa labarai da na social media da na regular media streamline media duka muna ji kuma dai ba mu ji labarin an yi abin nan ba an yi zanga-zanga da aka ce za a yi
2: babu wani mataki da ita gwamnatin Afirka ta Kudu ta dauka game da wannan kyama da ake nuna wa baki
1: to so shine wata babban maganar su gwamnati za ki ga yadda suke yin maganar ba sa ba ta karfi kuma yawanci idan zabe lokacin zabe ya zo ko zaben local government dan yanzu an kusa zaben local government akwai kuma zaben shugaban kasa so idan waɗannan zaben biyu suka kusan zuwa zaki ga irin wannan ya fara tashi saboda su kansu ƴan siyasa sun san cewa mutane suna da damuwa abubuwa da suke so ba a yi musu delivery ba services haka so sai su rubuta kamar cewa baki ne suke kwashe services din ko an ka saboda haka akwai wani minister din su guda ɗaya ma koyo shi zancen shi ba ma boyewa su waɗansu sukan boye amma shi ba ma boye zancen shi na cewa baya son baki
2: wato bisa alamu kenan su hukumomi ko kuma masu ruwa da tsaki suna goyen bayan wannan kyama da ake nuna baki
1: even though ba za su fito fili su faɗa ba amma daga yadda suke action din ka san cewa suna goyen baya dan ba sa tsawatawa yadda ya kamata ba sa tsafantawa
2: To Dr. Rukayya Sa'idu muna godiya sosai da wannan dama da kika ba mu muka tattauna da ke.
0: To a wannan mako da ya kawo ƙarshe ƴan sandan Spain suka sanar da kama hodar Iblis mai nauyin ton 40 a wani jirgin ruwan da aka bayyana cewa ya taso daga birnin Freetown na kasar Saliyo a yammacin Afirika. Nura Ado Suleiman na dauke da ƙarin bayani.
3: Jami'an tsaron sun ƙara da cewa binciken su ya tabbatar da cewa jirgin ruwan da aka yi wa rajista a tsibirin Comoros ya taso ne daga Freetown babban birnin kasar Saliyo. A ranar 22 ga watan Afrilu kuma yana kan hanyarsa ce ta tsallaka tekun Mediterania. A halin yanzu wannan jirgi da girmansa zai kai mita 90 a tsaye na tsare a tashar ruwan garin Las Palmas a bisa umarnin kotun Spain yayin da 'yan sandan kasar suka cafke mutane 23 da ke cikin jirgin ruwan da suka hada da 'yan kasar Philippines da Angola da kuma Netherlands.
0: To bari mu je yankin gabas tsakiya. Inda ake zaman doya da manja tsakanin Amurka da kuma Iran musamman game da batun kulle mashigin ruwa na Hormuz lamarin da yayi matukar jefa kasuwannin duniya a cikin firgici a farkon wannan mako dai Amurka ta sanar da kaddamar da wani shiri da nufin yin amfani da karfin soji don tabbatar da cewa ilahirin jiragen ruwan dakon kaya na cigaba da shiga da ficewa daga yankin na Hormuz to sai dai kwana daya bayan kaddamar da wannan shiri sai ga Donald Trump na cewa ya jingine shi saboda min saboda ba ta dama a tattauna. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargadi a game da yiwuwar samun karin masu kamuwa da cutar hantar virus mai alaka da bera wadda ta kulla a tsakanin mutane da ke yawon bude ido a wajen jirgin ruwa. Yayin wani taron manema labarai da ta gabatar, daraktar sashi da ke kula da sa ido kan annoba mai yaduwa a hukumar ta lafiya, Maria Van Kerkhove, ta gargadi kasashe da cewa wannan fa ba lokaci na wasa bane. Ga dai abin da take cewa.
4: This is not coronavirus.
5: Wannan ba cutar coronavirus bace, wannan kwayar cuta ce ta daban. Muna sane da irin wannan kwayar cutar. Hantar virus ta dade tana yaduwa. Akwai cikakkun bayanai da muka sani. Ina son na bayyana a fili cewa wannan ba irin cutukan SARS bane, ba kuma farkon annobar COVID bane. Wannan annoba ce da muka gani a cikin jirgi a wani yanki mai iyaka. Muna da mutane 5 da aka tabbatar sun kamu da cutar zuwa yanzu. Mun fahimci dalilin da yasa mutane suka daga ayar tambaya. Kuma muna kokarin samar da duk bayanan da zamu iya, kuma muna yabawa waɗanda ke neman ƙarin bayani, amma wannan ba irin yanayin da muka kasance a cikin shekaru 6 da suka gabata
4: bane.
0: To bari mu karkare shirin da labarin sakin wakilin sashen Hausa na DW wato Deutsche Welle a jamhuriyar Niger, Gazali Abdul Tasawa, bayan share tsawon watanni 3 a tsare, yayin da shi kuma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gana da hamshakan yan kasuwa masu zuba jari na ƙasa da ƙasa a birnin Paris na Faransa a cikin makon da muke bida. To masu saurare, anan muka kawo ƙarshen wannan shiri, sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin Ibrahim Tukurkefi, ni Abdulkarim Ibrahim Shikal ke cewa da ku a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Air Radio.

0: sashen Hausa na Radio France International. A yau ake fara taron kwanaki biyu tsakanin Faransa da kasashen Afrika a birnin Nairobi wanda aka yi wa take da Africa Forward a Turanci. Taron zai gudana ne a ƙarƙashin haɗin gwiwar kasashe wato Kenya da Faransa, kuma shine irin sa na farko da zai kunshi daukacin kasashen Afrika domin sabanin takaitashi ga kasashe wato renan Faransa. Nura Ado Suleiman ya yi tattaki zuwa wajen taron a birnin Nairobi na dauke da labarin.
1: Taron wanda shugaba Emmanuel Macron da takwaransa William Ruto za su jagoranta zai hada shugabannin kasashen Afrika da hamshakan ƴan kasuwa, ciki har da hamshakin attajirin nahiyar Afrika wato Alhaji Aliko Dangote daga Najeriya da dai sauran masu ruwa da tsaki domin tattaunawa kan nema wa nahiyar Afrika mafita a fannonin da suka hada da bunƙasa masana'antu, kimiyya da fasaha, da inganta noma da tsarin kiwon lafiya, makamashi da man fetur da iskar gas da sauransu. Wani abin sha'awa dangane da wannan taro shine yadda za a maida hankali wajen kullayar jejeniya ta bangishiri Mbaka Manda ta hanyar zuba wa juna hannun jari a maimakon abin da aka saba gani na yadda kasashe masu kumbar susa ke ware wani adadi na kudade kawai da za a mika wa kasashe mabukata a matsayin tallafi. Akalla wakilai 2000 zuwa 4000 ne daga sassan nahiyar Afirka da kuma Turai za su halarci wannan taro na kwanaki biyu. Wani batu dangane da wannan taro shine yadda za a yi amfani da muhimman batutuwan da aka tattauna a kai, aka kuma cimma matsaya kansu wajen tsara bukatu da shawarwarin da kasashen Afirka za su gabatarwa taron kasashen G7 mafiya karfin tattalin arziki na duniya wanda Faransa za ta karbi bakuncin sa a tsakanin 15 zuwa 17 ga watan Yunin da ke tafe. Nura Ado Suleiman daga nan birnin Nairobi.
0: Shugaba Donald Trump ya yi watsi da martanin da Iran ta bayar kan kudirin zaman lafiya da Amurka ta gabatar lamarin da ya janyo tashin farashin man fetur a wannan litinin, duba da fargabar da ake cewa rikicin zai tsawaita kuma hakan zai kawo tsaiko ga harkokin sufurin jiragen ruwa ta Michigan Hormuz. Michael Kudison na dauke da labarin.
2: Kwanaki kaɗan bayan Amurka ta gabatar da tayin da nufin sake buɗe kofar tattaunawa, a jiya Lahadi Iran ta fitar da martani wanda ya fi mayar da hankali akan kawo ƙarshen yakin gaba ɗaya musamman ma a Lebanon, inda Isra'ila wadda aminiyar Amurka ce ke fafatawa da mayakan ƙungiyar Hezbollah da Iran ke marawa baya. Gidan talabijin na gwamnatin Iran ya ce Tehran ta kuma hada da bukatar biyan diyya na barnar da aka yi a lokacin yakin, sannan ta jaddada ikon Iran akan mashigin ruwan Hormuz. Zalika kamfanin dillance labarai na Tasnim ya ruwaito cewa Iran ta bukaci Amurka da ta janye killace tekun da ta yi, sannan ta bada tabbacin cewa ba za ta sake kai wasu harhare ba tare da dage takunkumai da kuma kawo ƙarshen haramcin da Amurka ta sanya akan sayar da man fetur din Iran. Cikin sa'o'i kaɗan, Trump ya sa kafa ya shure martanin Iran ta hanyar wani sako da ya wallafa a dandalin sada zumuntarsa na Truth Social. Farashin danyen mai ya tashi da $3 akan kowace ganga a yau Litinin, biyo bayan wannan labarin lamarin da ya sa mashigin ruwan Hormuz da ake takaddama a kai ya ci gaba da kasancewa a rufe.
0: Bakwai da minti goma. Takin labarin wasanni kenan ga Michael Kudison da kundin bayani.
2: To barka da warhaka Nasir. To Arsenal dai na dabda kafa tarihin lashe kofin Premier Ingila na farko bayan shekaru 22 sakamakon doke West Ham da ci ɗaya mai ban haushi a wani wasa mai cike da fargaba. Saboda wasa ne da ya armashi kuma ya cike da fargaba saboda dukkanin bangarorin suna da ainihin wani buri da suke so su cimma. Watan Arsenal tana da burin lashe gasar kofin Premier, ita kuma West Ham tana da burin ci gaba da zama a gasar Premier. To Leandro Trossard ne ya jefa kwallon da ta raba gardama ko da yake an fuskanci babban kalubale lokacin da alƙalin wasa na bidiyo watan VAR kenan da England ya soke kwallon da West Ham ta ci a mintunan ƙarshe na wasan saboda danne wuyar raya mai tsaron nagar Arsenal kenan da aka yayin bugun tazara to wannan nasara ita sanya Arsenal tana bukatar karin nasara a wasanni biyu kacal dan tabbatar da zama zakarar Premier League Ingila yayin da West Ham take fuskantar fargabar rikitowa daga rukunin manya to wata kwallo mai ban mamaki da Elliot Anderson ya jefa a minti 88 ta tabbatar da cewa Nottingham Forest za ta ci gaba da zama a rukunin manya na gasar Ingila watan gasar Premier kenan bayan sun tashi 1-1 da Newcastle

0: ba yan daga shi ba
1: eh so wannan bugun da yayi da san yayi ya baiwa kungiyar maki da mai matukar muhimmanci wanda ya raba su da fargabar komawa rukunin championship to a can kasar Spain kuma Barcelona ta tabbatar da zama zakarar kasar Spain karo na 29 bayan da ta doke abokiyar hamayyar ta Real Madrid da ci 2 da nema a babban wasan El Clasico da aka gudanar a filin wasa na Nou Camp kenan a daren jiya Lahadi to Marcus Rashford da Teran Ferran Torres ne suka jefa kwallayen da suka tabbatar da nasarar kungiyar wanda hakan ya sa suka ba wa Real Madrid tazarar maki 14 saura wasanni uku kacal a kammala gasar to wannan nasara dai ta nuna irin gagarumin shiri da jajircewa da kocin kungiyar Hansi Flick ya sanya wa ƴan wasansa har suka kai ga rike kofin na shekara da shekaru biyu a jere to hidde bayan wannan wasa Hansi Flick ya sadaukar da wannan kofin da ga mahaifinsa wanda ana dabda fara wasan ya riga mu gidan gaskiya shi kocin Barcelona kenan to Flick da ya nuna juriya da kwarewa ta hanyar jagorantar kungiyarsa zuwa ga nasara duk da wannan babban rashi da ya samu na mahaifinsa to bayan kammala wasan kocin ya sadaukar da kofin kamar yadda na faɗa ga mahaifinsa
0: to an gaishe da Michael Christ
1: to ina godiya
0: nar asabar da ta gabata ne wasu masu fafutuka wato masu fafutuka suka hada da ƴan siyasa fararen hula masana dokoki da sauransu da ke zauna a ketare suka kaddamar da wani kawance da ake kira da suna ADS wato Alliance de Democratie du Sahel wadda babbar manufar sa ita ce saki dawo da tsarin demokradiya a kasashen yankin Sahel da yanzu haka ke karkashin mulkin soji da suka hada da Burkina Faso Mali da kuma Niger an da kaddamar da wannan kawance ne a birnin Brussels na kasar Belgium inda daga bisani wato Abdulkarim Ibrahim Shikale zanta da sakataren yada labarai na ADS din Abubakar Zan wato dan Zurmani wanda yayi musu karin bayani a game da manufofin su
2: lalle ADS kungiya ce wadda ta shahi a Niger da Mali da Burkina Faso kuma gwagwarmayar da muke shine ta wayar da ma jama'a kai bisa umfani na demokradiya zan ba da misali mulkin demokradiya shine zaka zabi abin da kake so alhali mulki na kama kariya za a cilastar da kai ka zabi abin da baka so
3: to amma meye alakar ku da waɗanda ke cikin gida ba ketare ba amma suke gudanar da irin wannan gwagwarmaya don samar da demokradiya a yankin Sahel
2: su ma ɗan demokradiya ne mu ma ɗan demokradiya ne ita ce a alakan mu babba kuma mu mun yi kira ga duk wanda yake son demokradiya da duk wanda ya san umfaninta ya zo ya ba mu goyon baya mu yi tahiya tare duk dan demokradiya da na waje da na ciki guda ne manufan mu dai ce
3: to a yau mi sai hana ku komawa gida ku yi wannan gwagwarmaya tare da jama'a a maimakon ci gaba da kasancewa a ketare
2: to kamar yadda mutane ke fadi ya kamata a dawo gida ai gwagwarmaya ai waɗanda suke gida ƴan demokradiya suna da yawa amma mulkin kama kariya ya hana musu dama ta su yi magana ya hana musu dama ta su zabi abin da suke so ya hana musu dama su ba da shawarwari kenan in abun bai yi a cikin gida dole ne waɗanda suke waje waɗanda hannun soji ba su iya kai gare su nan da nan dole ne su dauki wannan yauni su isar da sako na demokradiya
3: to amma akwai masu ra'ayin cewa kuna wannan gwagwarmaya ce don taimakawa wasu kasashe saboda su cimma burin su a cikin yankin Sahel
2: cewa ai waɗansu kasashe ko kuwa waɗansu mutane ke goyon bayan mu don su cimma nasu guri na siyasa to ina tabbatar maka da wannan ba haka yake ba kuma ba gaskiya bane wannan mulkin soji suna fakewa da wannan ne kawai dan saboda su rike jama'a wajen su dan ga jama'a su fahimci cewa mulkin soja ba mulki bane wanda yake ma talaka unhuwani
3: to mun shi ayo kun kaddamar da wannan fafutuka da sunan dawo da demokradiya a wannan yanki na Sahel amma san ba kwa zancin harahari da kuma kisan da ƴan ta'adda ke yi a wannan yanki saboda me
2: to mu yadda muke kokowa da mulki na soja dan saboda sun zo da makamai sun dauki mulki haka muke gwagwarmaya ko muke kokowa da yin ta'addanci a doki makami domin a cimma wata manufa ta siyasa wannan ba mu amince da shi ba kuma ba ma da alaka da wani wanda duk yake da irin ra'ayi na doka makami domin saboda ya cimma gurin shi na siyasa ko ya karbi mulki
3: To gwagwarmaya kuka ce za ku yi domin dawo da demokradiya a waɗannan kasashe guda uku. Da wani makamin?
2: Kowa ya sani dan demokradiya civil ne, bai da bindiga, kuma ba ma goyon yi gwagwarmaya da makamai a ce bindiga ko wani abu. Mu za mu yi tamu kokowa ta wajen faɗakarwa da neman goyon bayan waɗanda ke son demokradiya su hita daga bayan mulkin kama karya. Tunda jama'a a ne musu mulki ne ta yadda suke so, ba ta cilasta musu ba, kamar yadda muke gani yanzu a ƙasashenmu na Sahel.
3: To Abubakar Dan Zurmani, muna godiya sosai.
2: To Malam Abdulkarim, muna godiya sosai.
4: RFI.
0: To sai kuma shirinmu na gaba.
5: Mai sauraro, barkamu da warhaka. Ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan yadda aka gudanar da gasar Super Four ta Najeriya.

0: yara cikin wani hali na rashin tabbas inda magoya bayan su ma suka nuna bacin ransu a fili ga mahukuntan kungiyar da ƴan wasa. To sakamakon ya sa Milan ta fado daga matsayin da take kai, kuma tana buƙatar yin kokari a sauran wasanni da suka rage danganin ba ta rasa damar fafatawa da manyan kungiyoyin Turai ba a kakar wasa mai zuwa. To har ila yau Italia, Cesc Fabregas, wato tsohon dan wasan Arsenal kenan, ya kafa wani babban tarihi ta hanyar jagorantar kungiyar Como zuwa samun gurbin shiga gasar Turai a karon farko bayan sun doke Hellas Verona da ci ɗaya mai ban haushi. To wannan babban rabo ne ga kungiyar da ke kokarin tabbatar da kanta a matsayin koko a matakin manya na kasar Italia, inda kocin ya nuna hikima da dabarun wasa da suka ba su suka ba duniya mamaki da wannan lokacin. To nasarar ta sa dai yanzu birnin Como ta barke da murna, inda magoya baya suka fito kan tituna domin taya ƴan wasan su murna bisa wannan gagarumin nasara da suka samu a kakar wasa ta bana. Sai yawo aki ana kada ganguna, ana takawa, ana tarawa saboda wannan nasara da
1: ana ta rakashewa.
0: To Cesc Fabregas dai duk wanda ya san shi ya san dan wasa ne da yayi bajinta a lokacin da yake buga wasa a Arsenal. Yana cikin ƴan wasan da suka fara da karancin shekaru, yana shekara 16 ya fara buga babbar tawagar kwallon kafar Arsenal. Kuma ya tashi ya zaga magagar bato a wannan kungiya, ya kai lokacin da ake ji da shi idan babu shi sai ya
1: hankali.
0: To yanzu kuma sai aka yi sa'a ya ji a matsayin mai horarwa, kuma yana gwada bajintarsa.
1: Haka yake, sannan aiki
0: mai. Na gode kwarai da gaske.
2: Masu saurare, ga wasu daga cikin labaran da za ku iya karantawa a shafinmu na intanet kan adireshin ha.rfi.fr da ma bidiyo ko hirarraki da za ku iya kalla a shafinmu na Facebook da sauran shafukanmu na sada zumunta, kama daga tasharmu ta WhatsApp da YouTube kana shafinmu na Instagram. A Najeriya, wasu bayanai daga jihar Neja sun ce kuskuren harin sojin saman kasar ya kashe dimbin fararen hula a karamar hukumar Shiroro. Jam'iyyar NDC a Najeriya ta bayar da takarar shugabancin kasa ga yankin kudanci, yayin da mataimaki zai fito daga arewa, kwanaki kaɗan bayan jam'iyyar ta karɓi kwankwasa da Peter Obi a matsayin mambobi. Gamayyar 'yan siyasa da fararen hula baya ga masana doka 'yan asalin kasashen Sahel mazauna ƙetare sun kaddamar da wata gwagwarmayar ƙawancen dawo da tsarin demokradiyya a kasashensu da nufin kawar da sojojin da ke mulki. An faro taron ƙarfafa alaƙa a fannin tsaro da tattalin arziki da ma sauran muhimman sassa tsakanin Faransa da Afirka, wanda ke gudana a Kenya. Muna kuma da bidiyo kan wannan labari. Akwai mu da labarai kan dambarwar Amurka da Iran a game da tattaunawar fatan kawo ƙarshen yakin su da takicin yiwa. A shirinmu na duniyar wasanni kuwa, za ku je da Sporting Lagos ta lashe gasar Super 4 da ke kunshe da kungiyoyi hudu da suka fito daga league mai daraja ta biyu a Najeriya. Gasar ta gudana a jihar Ogun. A bangaren shirinmu na lafiya jari kuwa, za ku ji yadda aka yi wata hadaka wajen gangamin rigakafin cutar polio tsakanin Najeriya da Niger a garuruwan kan iyakokin kasashen biyu, duk da barakar diplomasiya da kasashen ke fuskanta. Waɗannan da sauran labarai na nan a shafinmu na intanet da Facebook baya ga WhatsApp. Ku ci gaba da sauraron sashen Hausa na RFI. Ku saurari RFI Hausa. Ku more.
1: An gaishe ki da wannan sako. Wasu 'yan siyasa da fararen hula, masana dokoki da dai sauransu da ke zaune a kasashen ƙetare sun kaddamar da wani ƙawance da ake kira da suna ADS, wanda babban manufarsa ita ce yin fafutuka don kawar da mulkin soji tare da dawo da tsarin demokuraɗiyya a kasashen yankin Sahel, wato Burkina Faso, Mali da Jamhuriyar Nijar. An dai kaddamar da wannan ƙawance a birnin Brussels na ƙasar Belgium a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Za ku iya bayyana mana ra'ayinku game da wannan yunkuri ta hanyar turo da saƙonninku a lambarmu ta WhatsApp, ko kuma ku bar mana saƙonku a rubuce a shafin dandalinmu na Facebook. Sai mun ji daga gare ku.
3: To sai kuma shirinmu na gaba.
2: Masu sauraro, assalamu Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici tare da Dini Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Isa al'ada shirin lafiya jari ce kan tabo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya kuma a lokuta da dama ya lalabo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta dan ankarar da mahukunta ko kuma daidaikun wadanda wata larura ta shafa dan daukar matakan gyara. Shirin na lafiya jari ce a wannan mako zai nazarci yadda ake gudanar da aikin yaki da cutar polio tsakanin kasashe makwabtan juna wato Nigeria da Niger a wani yunkuri na kakkabe barbashin wannan cuta musamman a yankunan kan iyakar kasashen biyu duk da sabanin diplomasiyar da ke tsakanin gwamnatocin kasashen. Galibi idan bukatar gaggawa da ta shafi kiwon lafiya ta bujiro akan mayar da hankali ne kan yankunan kan iyaka muddin ana da nufin kakkabe cuta a dukkanin wasu kasashe da ke makwabtaka da juna lura da cudanya tsakanin bangarorin ta yadda akan iya daukar cuta daga wani yanki zuwa wani wannan ya sanya kasashen na tafkin Chadi shirye gangamar rigakafin gama gari don yaki da cutar ta polio ko kuma shan inna a yankunan kan iyakar wanda Dr. Faruk Manzo daraktan hukumar lafiya na jihar Zindar ke cewa an yi aikin na hadaka tsakanin Najeriya da Niger har ma da Kamaru da Chadi don ganin an dakile wannan cuta.
4: Shi dai wanga sau da ake yi ta ciwon shan inna wanga gamin tare da makwabta ne muke na muna shi don ƴan ƙauyeyyukan da ke fuskan iyaka mu tabbatar da kowa ya taro mun hidda hakin mun musu shaushawa kenan da Nigeria ciki da Chadi da Kamaru wanda ke fuskan babban tekun Chadi adama Afrika ta tsakiya sai mu ce kowa ya bada haɗin kai mun gamu mu musamman ma da muke da iyaka da Nigeria mun gamu da su amma ta mai a Magarya a Dungas kuma a Gure mun yi shaushawa ta musamman fuskan ƴan ƙauyeyyukan da ke kusa ko ku da hanya ne kawai ta raba su mun yi amfani da wanga dama mun ƙara waye ma al'umma kai bisa kan aikin likita kai yaran likita da au da sauransu kuma inda mun zama duka jami'an tsaro mun ƙara kwatanta mu al'umma da an ga abin da ba shi bane da an ga bakin da ba su bane a sanar da mu ikonta
2: bayan aikin da ake yi a ko ina a cikin kasar a irin wannan gayyar ana maida hankali da haɗin gwiwa sosai da makwabta in Najeriya kamar yadda aka yi a gwandan karan Alhaji Abubakar Atahiru jami'i ne na ma'aikatar kiwon lafiya ta garin Magarya da ke iyaka da Najeriya ya shaida yadda aikin ke gudana tsakanin su da makwabciyar tasu
5: lahiya ake ce bata da iyaka cuta bata da iyaka don saboda shi dole ne sai an hada kai tsakanin kasa da kasa don saboda a yaki duka wa'ansu cututtuka da alloba da suke iya tunkaran mu shike da haka nan da mu da abokan aikin mu na Nigeria muna da kaman wani hili wanda muke tattauna kaman ta hanyar waza kuma ko hanyar taro lokaci kenan a ta hanyar taron nan muke fadakar da junan mu bisa kan cututtuka da alloba da suke iya yaduwa ko kuma da suka wakana a cikin iyaka wacan ta Nigeria ko kuma a Niger kenan an muka samu labari sai mu aika musu kuma an suka samu labari su ma sai su aika mu shi kuma taron kaman muna yin shi ne a lokaci kaman an yi zaman to kaman akwai wani gangami da za a yi kaman na shaushawa
2: daga bangaren Nigeria jami'ai da dama sun bayar da gagarumar gudunmawa wajen tabbatar da samun karbuwar wannan aiki duk dai a kokarin yakar barbishin cutar ta polio inda Abubakar Sani jami'in da ke kula da bincike kan cutuka masu yaduwa da marasa yaduwa na karamar hukumar Baure a jihar Katsina mai iyaka da garin Magarya ke shaida mana aikin da suke
6: to irin hadin gwiwar da muke yi da farko dai idan aka zo za a gudanar da gangami na rigakafin cutar shan inna kuma wani abu da ya danganci kiwon lafiya muna yin taro na hadin gwiwa wanda kuke cewa reunion kenan ko a Nigeria ko a Niger kamar wannan zagayen da ku Niger kuka yi aiki na wannan shaushawa ta polio wanda sati daya kenan ko kwada 10 da suka wuce sun kira mu Magarya mun zo mun tattauna yadda za a gudanar da aiki muna da iyakoci tsakanin mu da ku Niger bangaren mu na karamar hukumar Baure jihar Katsina saboda haka muka zamana muka tsara lokutan da za su je wannan garuruwan da muke da iyaka da su da aka yi wannan tsarin kuma mu daga bangaren Najeriya muna bada gudunmawa ta ma'aikatan mu je su taya ma'aikatan ku aiki a wannan iyakoki da ake gudanar da wannan aiki na jamhuriyar Niger amfanin yin wannan shine mu kuma a matsayin mu na manya zamu je mu ma mu taya duba aiki idan dan Najeriya ya zo zai wuce za a mai wannan rigakafin cutar shan inna ko da misali dan Najeriya zai ce shi ba a jamhuriyar Niger ba yake ya biyo ta cikin jamhuriyar Niger zai wuce to zamu taimaka a yi mai wannan rigakafin shaushawa sannan ma'aikatan mu kamar yadda na maka magana equipe kenan su kuma suna zuwa su kama ma'aikatan ku a tabbatar da kowane gida an je an tabbatar da kowane yaro daga haihuwa zuwa shekara 5 ya samu wannan dugo biyu na allurar rigakafin polio
2: ganin yadda ake aikin a tare tsakanin ma'aikatan kasashen biyu yana ƙara fahimtar juna haka kuma yana taimakawa wajen amincewar jama'ar da ake maganin Usman Habu mazaunin garin Adare mai iyaka da mai gatar a jihar Jigawar Najeriya yana mai cewa
7: eh nan an yi polio kuma masha Allah mutane sosai sun bada hadin kai 100% wato anan dai gaskiya mu muce musamman uwayen yara sosai sun fito sun bada kokarin su bisa jan hankalin sauran wasu su ringa hitowa suna bada yara saboda dalilai da yawa mun san da bayan haka muna ganin wannan abin tun kafin a haife mu ake yin shi kenan in yana da wani matsala da tun daga kan mu zai fara kenan haka yana nuna ba shi da wani matsala daga ciki
2: cutar polio na sahun cutukan da kawai yanzu kasashe da dama suka yi nasarar murkushe ta kuda yake kasashen na Najeriya da Niger har yanzu na aikin ganin sun kammala kawar da cutar wannan kuwa na da nasaba da yadda wasu iyaye ba su yadda a yi wa ƴaƴansu rigakafi batun da Dr. Faruk Manzu ke cewa suna wayar da kan jama'a musamman masu turjiyar kin mika ƴaƴansu don karɓar wannan rigakafi
4: ana samun wani lokaci mutum biyu uku ɗan kaɗan wanda suke diban sun waye dan su sun tai cin rani wata ƙasa kuma suna son a san sun dawo sai su ce sun kiya sai an zo an dan tai an dawo kuma sai su saki dan saboda ba su da wata hujja ta musamman kuma mai yawanci waɗanda ke zuwa wajen su sarakai ne ko malamai na gunduma ko na sharan su ne ke zuwa su gan su su tambaye hujjar su kuma mai yawanci ba su da wata hujja mutane dai ne wanda ke son a san su wani lokaci in mun san da man zagaye da ya gabata kai irin wannan abin to zagaye na gaba da gidanka muke wara tare da manya a ta ai ce kai dodinka
2: to ko yaya duk bangarorin ke kallon yanda aikin kula da lafiyar jama'ar ke tafiya tare da samun fahimtar juna da kuma sakamakon da ake so Abubakar Sani na karamar hukumar Bauri ya amsa da cewa
6: wallahi akwai fahimtuwar juna sosai tsakanin Niger Najeriya zai yi wahala ma kaga ana gudanar da aiki a Najeriya dan Niger ya zo ya hana ko kuma ana gudanar da aiki a Niger dan Najeriya ya zo su hana so akwai fahimtuwar juna saboda sun san yanayin aikin namu uwa ɗaya uba ɗaya yake wanda zaka ga ƴan Najeriya sun yi ga cikin asibitocin jamhuriyar Niger asibitocin wannan na kan iyaka sun je kamar ƴan Niger kuma an amshe su an musu aiki sun dawo haka ƴan Niger su ma suna shigowa namu Najeriya a zo a musu aiki ba tare da wani nuna kabilancin kasa ba ko wani yanki ba ana samun sakamako mai kyau
2: babbar matsalar da ke barazana ga wannan aiki na hadin gwiwa ita ce rashin tsarin da ake samu a wasu jihohi da ke makwabtaka da jamhuriyar Niger waɗanda ke hana ma'aikatan Niger amsa goren gayyatar da takwarorin su na Najeriya ke musu don bitar aikin na kiwon lafiya
8: masu kulawa ga rayuwarmu mai sama Allah ya taimake su
2: da shekarar 1988 ne cutar polio ta ragu da kashi 99 a duniya wato bayan samar da rigakafin cutar su dai har yanzu akwai barbashinta a kasashe matalauta ciki har da kasashen yammacin Afirka irin Najeriya da Niger waɗanda cutar ke ci gaba da waiwayowa duk da samun nasarar dakile ta a lokuta da dama

0: NDC a Najeriya ta bayar takarar shugabancin kasa ga yankin kudanci yayin da mataimaki zai fito daga arewa kwanaki kadan bayan jam'iyyar ta karbi kwankwasa da Peter Obi a matsayin mambobi. Gamayyar 'yan siyasa da fararen hula baya ga masana doka 'yan asalin kasashen Sahel mazauna ƙetare sun kaddamar da wata gwagwarmayar ƙawancen dawo da tsarin demokradiyya a kasashensu da nufin kawar da sojojin da ke mulki. An faro taron ƙarfafa alaƙa a fannin tsaro da tattalin arziki da ma sauran muhimman sassa tsakanin Faransa da Afirka wanda ke gudana a Kenya. Muna kuma da bidiyo kan wannan labari. Akwai mu da labarai kan dambarwar Amurka da Iran a game da tattaunawar fatan kawo ƙarshen yakinsu da takicin yiwa. A shirinmu na duniyar wasanni kuwa za ku ji yadda Sporting Lagos ta lashe gasar Super 4 da ke kunshe da kungiyoyi hudu da suka fito daga league mai daraja ta biyu a Najeriya. Gasar da ta gudana a jihar Ogun. A bangaren shirinmu na lafiya jari kuwa za ku ji yadda aka yi wata hadaka wajen gangamin rigakafin cutar polio tsakanin Najeriya da Niger a garuruwan kan iyakokin kasashen biyu, duk wada barakar diplomasiya da kasashen ke fuskanta. Waɗannan da ma sauran labarai na nan a shafinmu na intanet da Facebook baya ga WhatsApp. Ku ci gaba da sauraron sashen Hausa na Arafai. Ku saurari Arafai Hausa. Ku more.
1: An gaishe ki da wannan sako.
2: Wasu 'yan siyasa da fararen hula masana dokoki da dai sauransu da ke zaune a kasashen ƙetare sun kaddamar da wani ƙawance da ake kira da suna ADS, wanda babban manufarsa ita ce yin fafutuka don kawar da mulkin soji tare da dawo da tsarin demokuraɗiyya a kasashen yankin Sahel, wato Burkina Faso, Mali da jamhuriyar Niger. An dai kaddamar da wannan ƙawance a birnin Brussels na ƙasar Belgium a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Za ku iya bayyana mana ra'ayinku game da wannan yunkuri ta hanyar turo da saƙonninku a lambarmu ta WhatsApp ko kuma ku bar mana saƙonku a rubuce a shafin dandalinmu na Facebook. Sai mun ji daga gare ku.
1: Sai kuma a shirinmu na gaba.
0: Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Sannu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da Dini Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Bisa al'ada shirin lafiya jari ce kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta dan ankarar da mahukunta ko kuma daidaikun waɗanda wata larura ta shafa dan daukar matakan gyara. Shirin na lafiya jari ce a wannan mako zai nazarci yadda ake gudanar da aikin yaki da cutar polio tsakanin kasashe makwabtan juna, wato Najeriya da Niger, a wani yunkuri na kakkaɓe barbashin wannan cuta musamman a yankunan kan iyakar kasashen biyu, duk kuda sabanin diplomasiyyar da ke tsakanin gwamnatocin kasashen. Galibi idan buƙatar gaggawa da ta shafi kiwon lafiya ta bijiro, akan mayar da hankali ne kan yankunan kan iyaka muddin ana da nufin kakkaɓe cuta a dukkanin wasu kasashe da ke makwabtaka da juna. Lura da cuɗanya tsakanin ɓangarorin ta yadda akan iya ɗaukar cuta daga wani yanki zuwa wani. Wannan ya sanya kasashen na tafkin Chadi shirya gangamin rigakafin gama gari don yaƙi da cutar ta polio ko kuma shan inna a yankunan kan iyakar, wanda Dr. Faruk Manzo, daraktan hukumar lafiya na jihar Zindar, ke cewa an yi aikin na haɗaka tsakanin Najeriya da Niger har ma da Kamaru da Chadi don ganin an daƙile wannan cuta.
3: Shi dai wanga sau shawa da ake yi ta ciwon shan inna wanga gamin tare da makwabta ne muke nan muna yin shi don 'yan ƙauyuyyukan da ke basukan iyaka mu tabbatar da kowa ya taro mun hidda hakin mun musu shaushawa kenan da Nigeria ciki da Chadi da Kamaru wanda ke basukan babban tekun Chadi adama Afirka ta tsakiya, sai mu ce kowa ya bada haɗin kai mun gamu mu musamman ma da muke da iyaka da Nigeria mun gamu da su a mata mai a Magarya a Dungas kuma a Gure mun yi shaushawa ta musamman basukan 'yan ƙauyuyyukan da ke kusa da kusa ko ku da hanya ne kawai ta raba su. Mun yi amfani da wanga dama mun ƙara waye mu al'umma kai bisa kan aikin likita kai yare likita da awo da sauransu kuma inda mun zama duka jami'an tsaro mun ƙara kwatanta mu al'umma da an ga abin da ba shi bane da an ga bakin da ba su bane a sanar da mai kwanta
0: bayan aikin da ake yi a ko ina a cikin kasar a irin wannan gayyar ana mai da hankali da haɗin gwiwa sosai da makwabta in Najeriya kamar yadda aka yi a gwandan karan Alhaji Abubakar Atahiru jami'i ne na ma'aikatar kiwon lafiya ta garin Magarya dake iyaka da Najeriya ya shaida yadda aikin ke gudana tsakanin su da makwabciyar tasu
4: lafiya aka ce bata da iyaka cuta bata da iyaka dan saboda shi dole ne sai an hada kai tsakanin kasa da kasa dan saboda a yaki duka wa'ansu cututtuka da alloba da suke itin karamu jike da haka nan da mu da abokan aikin mu na Nigeria muna da kaman wani hili wanda muke tattauna kaman ta hanyar waza kuma ko hanyar taro lokaci-lokaci kenan a ta hanyar taron nan muke faɗakar da junanmu bisa kan cututtuka da alloba da suke iya yaɗuwa ko kuma da suka wakana a cikin iyaka waccan ta Nigeria ko kuma a Niger kenan an muka samu labari sai mu aika musu kuma an suka samu labari su ma sai su aika mu shi kuma taron kaman muna yin shi ne a lokaci kaman an yi zaman to kaman akwai wani gangami da za a yi kaman na shaushawa
0: daga bangaren Nigeria jami'ai da dama sun bayar da gagarumar gudunmawa wajen tabbatar da samun karbuwar wannan aiki duk dai a kokarin yakar burbushin cutar ta polio inda Abubakar Sani jami'in da ke kula da bincike kan cutuka masu yaduwa da marasa yaduwa na karamar hukumar Baure a jihar Katsina mai iyaka da garin Magarya ke shaida mana aikin da suke
5: to irin hadin gwiwar da muke yi da farko dai idan aka zo za a gudanar da gangami na rigakafin cutar shan inna kuma wani abu da ya danganci kiwon lafiya muna yin taro na hadin gwiwa wanda kuke cewa reunion kenan ko a Najeriya ko a Niger kuma wannan zagayen da ku Niger kuka yi aiki na wannan shaushawa ta polio wanda sati daya kenan ko kwana 10 da suka wuce sun kira mu Magarya mun zo mun tattauna yadda za a gudanar da aiki muna da iyakoci tsakanin mu da ku Niger bangaren mu na karamar hukumar Baure jihar Katsina saboda haka muka zamana muka tsara lokutan da za su je wannan garuruwan da muke da iyaka da su da aka yi wannan tsarin kuma mu daga bangaren Najeriya muna bada gudunmawa ta ma'aikata ma'aikatan mu je su taya ma'aikatan ku aiki a wannan iyakoki da ake gudanar da wannan aiki na jamhuriyar Niger amfanin yin wannan shine mu kuma a matsayin mu na manya zamu je mu ma mu taya duba aiki idan dan Najeriya ya zo zai wuce za a mai wannan rigakafin cutar shan inna koda misali dan Najeriya zai ce shi ba a jamhuriyar Niger ba yake ya biyo ta cikin jamhuriyar Niger zai wuce to zamu taimaka a yi mai wannan rigakafin shaushawa sannan ma'aikatan mu kamar yadda na maka magana equipe kenan su kuma suna zuwa su kama ma'aikatan ku a tabbatar da kowane gida an je an tabbatar da kowane yaro daga haihuwa zuwa shekara 5 ya samu wannan dugo biyu na allurar rigakafin polio
0: ganin yadda ake aikin a tare tsakanin ma'aikatan kasashen biyu yana ƙara fahimtar juna haka kuma yana taimakawa wajen amincewar jama'ar da ake ma maganin Usman Habu mazaunin garin Adare mai iyaka da mai gatar a jihar Jigawar Najeriya yana mai cewa
6: eh nan an yi polio kuma masha Allah mutane sosai sun bada hadin kai 100% wato anan dai gaskiya mu muce musamman uwayen yara sosai sun hutu sun bada kokarin su bisa jan hankalin sauran wasu su ringa hitowa suna bada yara saboda dalilai da yawa mun san da bayan haka muna ganin wannan abin tun kafin a aife mu ake yin shi kina in yana da wani matsala da tun daga kan mu zai fara kenan haka yana nuna ba shi da wani matsala daga ciki
0: cutar polio na sahun cutukan da kawai yanzu kasashe da dama suka yi nasarar murkushe ta kuda yake kasashen na Najeriya da Niger har yanzu na aikin ganin sun kammala kawar da cutar wannan kuwa na da nasaba da yadda wasu iyaye ba su yadda a yi wa ƴaƴan su rigakafi batun da Dr. Faruk Manzu ke cewa suna wayar da kan jama'a musamman masu turjiyar kin mika ƴaƴan su dan karbar wannan rigakafi
3: ana samun wani lokaci mutum biyu uku ɗan kadan wanda suke diban sun waye dan su sun tai cin rani wata kasa kuma suna son a san sun dawo sai su ce sun kiya sai an zo an dan tai an dawo kuma sai su saki dan saboda ba su da wata hujja ta musamman kuma mai yawanci waɗanda ke zuwa wajen su sarakai ne ko malamai na gunduma ko na sharan su ne ke zuwa su gan su su tambaye hujjar su kuma mai yawanci ba su da wata hujja mutane dai ne wanda ke son a san su wani lokaci in mun san da man zagaye da ya gabata ka yi irin wannan abin to zagaye na gaba da gidanka muke wara tare da manya a taitsi kai dudinka
0: to ko yaya duk bangarorin ke kallon yanda aikin kula da lafiyar jama'ar ke tafiya tare da samun fahimtar juna da kuma sakamakon da ake so Abubakar Sani na karamar hukumar Bauri ya amsa da cewa
5: wallahi akwai fahimtuwar juna sosai tsakanin Niger Nigeria zai yi wahala ma kaga ana gudanar da aiki a Nigeria dan Niger yazo ya hana ko kuma ana gudanar da aiki a Niger dan Nigeria yazo su hana so akwai fahimtuwar juna saboda sun san yanayin aikin namu uwa ɗaya uba ɗaya yake wanda zaka ga ƴan Nigeria sun yi ga cikin asibitocin jamhuriyar Niger asibitocin wannan na kan iyaka sun je kamar ƴan Niger kuma an anshe su an musu aiki sun dawo haka ƴan Niger su ma suna shigowa namu Nigeria a zo a musu aiki ba tare da wani nuna kabilancin kasa ba ko wani yanki ba ana samun sakamako mai kyau
0: babbar matsalar da ke barazana ga wannan aiki na hadin gwiwa ita ce rashin tsarin da ake samu a wasu jihohi da ke makwabtaka da jamhuriyar Niger waɗanda ke hana ma'aikatan Niger amsa goren gayyatar da takwarorin su na Najeriya ke musu dan bitar aiki na kiwon lafiya
7: masu kulawa ga rayuwarmu mai sama Allah ya taimake su
0: Ga shekarar 1988 ne cutar polio ta ragu da kashi 99 a duniya wato bayan samar da rigakafin cutar su dai har yanzu akwai barkishinta a kasashe matalauta ciki har da kasashen yammacin Afirka irin Najeriya da Niger waɗanda cutar ke ci gaba da waiwayowa duk da samun nasarar dakile ta a lokuta da dama

0: da murna, inda magoya baya suka fito kan tituna domin taya 'yan wasan su murna bisa wannan gagarumin nasara da suka samu a kakar wasa ta bana. Sai yawo aki ana kada ganguna, ana takawa, ana tarawa saboda wannan nasara da
1: ana tarkashewa.
0: To Cesc Fabregas dai duk wanda ya san shi ya san dan wasa ne da yayi bajinta a lokacin da yake buga wasa a Arsenal. Yana cikin 'yan wasan da suka fara da karancin shekaru, yana shekara 16 ya fara buga babbar tawaga kwallon kafar Arsenal, kuma ya tashi ya zaga magagar bato a wannan kungiya. Ya kai lokacin da ake ji da shi idan babu shi sai ya
1: hankali,
0: to yanzu kuma sai aka yi sa'a ya ji a matsayin mai horarwa, kuma yana gwada bajintarsa.
1: Haka yake, sallah yake
0: mai. Nagode kwarai da gaske.
2: Masu saurare, ga wasu daga cikin labaran da za ku iya karantawa a shafinmu na intanet kan adireshin ha.rfi.fr da ma bidiyo ko hirarraki da za ku iya kalla a shafinmu na Facebook da sauran shafukanmu na sada zumunta, kama daga tasharmu ta WhatsApp da YouTube kana shafinmu na Instagram. A Najeriya, wasu bayanai daga jihar Neja sun ce kuskuren harin sojin saman kasar ya kashe dimbin fararen hula a karamar hukumar Shiroro. Jam'iyyar NDC a Najeriya ta bayar da takarar shugabancin kasa ga yankin kudanci, yayin da mataimaki zai fito daga arewa kwanaki kadan bayan jam'iyyar ta karɓi kwankwasa da Peter Obi a matsayin mambobi. Gamayyar 'yan siyasa da fararen hula baya ga masana doka 'yan asalin kasashen Sahel mazauna ƙetare sun kaddamar da wata gwagwarmayar ƙawancen dawo da tsarin demokradiyya a kasashensu da nufin kawar da sojojin da ke mulki. An faro taron ƙarfafa alaƙa a fannin tsaro da tattalin arziki da ma sauran muhimman sassa tsakanin Faransa da Afirka wanda ke gudana a Kenya. Muna kuma da bidiyo kan wannan labari. Akwai mu da labarai kan dambarwar Amurka da Iran a game da tattaunawar fatan kawo ƙarshen yakin su da takicin yiwa. Shirinmu na duniyar wasanni kuwa za ku ji yadda Sport Lagos ta lashe gasar Super 4 da ke kunshe da kungiyoyi hudu da suka fito daga league mai daraja ta biyu a Najeriya. Gasar ta gudana a jihar Ogun. A bangaren shirinmu na lafiya jari kuwa za ku ji yadda aka yi wata hadaka wajen gangamin rigakafin cutar polio tsakanin Najeriya da Niger a garuruwan kan iyakokin kasashen biyu, duk wada barakar diplomasiya da kasashen ke fuskanta. Waɗannan da masu sauran labarai na nan a shafinmu na intanet da Facebook baya ga WhatsApp. Ku ci gaba da sauraron sashen Hausa na RFI. Ku saurari RFI Hausa. Ku more.
1: An gaishe ki da wannan sako. Wasu 'yan siyasa da fararen hula, masana dokoki da dai sauransu da ke zaune a kasashen ƙetare sun kaddamar da wani ƙawance da ake kira da suna ADS, wanda babban manufarsa ita ce yin fafutuka don kawar da mulkin soji tare da dawo da tsarin demokuraɗiyya a kasashen yankin Sahel, wato Burkina Faso, Mali da jamhuriyar Nijar. An dai kaddamar da wannan ƙawance a birnin Brussels na ƙasar Belgium a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Za ku iya bayyana mana ra'ayinku game da wannan yunkuri ta hanyar turo da sakonninku a lambarmu ta WhatsApp ko kuma ku bar mana sakonku a rubuce a shafin dandalinmu na Facebook. Sai mun ji daga gare ku.
3: To sai kuma shirinmu na gaba.
2: Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Sannuma da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da Dini Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Bisa al'ada, shirin lafiya jari ce kan tabo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta don ankarar da mahukunta ko kuma ɗaiɗaikun waɗanda wata larura ta shafa don ɗaukar matakan gyara. Shirin na lafiya jari ce a wannan mako zai nazarci yadda ake gudanar da aikin yaki da cutar polio tsakanin kasashe makwabtan juna wato Nigeria da Niger a wani yunkuri na kakkabe barbashin wannan cuta musamman a yankunan kan iyakar kasashen biyu duk da sabanin diplomasiyar da ke tsakanin gwamnatocin kasashen galibi idan buƙatar gaggawa da ta shafi

0: Lafiya ta bujiro aka mayar da hankali ne kan yankunan kan iyaka muddin ana da nufin kakkabe cuta a dukkanin wasu kasashe dake makwabtaka da juna lura da cudanya tsakanin bangarorin ta yadda akan iya daukar cuta daga wani yanki zuwa wani wannan ya sanya kasashen na tafkin chadi shirye gangamin rigakafin gamagari don yaki da cutar ta polio ko kuma shan inna a yankunan kan iyakar wanda Dr. Faruk Manzo daraktan hukumar lafiya na jihar Zindar cewa an yi aikin na hadaka tsakanin Najeriya da Niger har ma da Kamaru da Chadi dangane an daki wannan cuta
1: shi dai wanga sosawa da ake yi ta ciwon shan inna wanga gamin tare da makwabta ne muke nan muna yin shi dan ɗan ƙauyeyyukan da ke buskan iyaka mu tabbatar da kowa ya taro mun hidda hakin mun musu shaushawa kenan da Nigeria ciki da Chadi da Kamaru wanda ke buskan babban tekun Chadi adama Afrika ta tsakiya sai mu ce kowa ya bada hadin kai mun gamu mu musamman ma da muke da iyaka da Nigeria mun gamu da su amma ta mai a Magarya a Dungas kuma a Gore mun yi shaushawa ta musamman buskan ɗan ƙauyeyyukan da ke kusa da kusa ko ku da hanya ne kawai ta raba su mun yi amfani da wanga dama mun ƙara waye mu al'umma kai bisa kan aikin likita kai yare likita da awo da sauransu kuma inda mun zama duka jami'an tsaro mun ƙara kwatanta mu al'umma da an ga abin da ba shi bane da an ga bakin da ba su bane a sanar da mai kwanta
0: bayan aikin da ake yi a ko ina a cikin kasar a irin wannan gayyar ana maida hankali da hadin gwiwa sosai da makwabta in Najeriya kamar yadda aka yi a gwadan karan Alhaji Abubakar Atahiru Jami ine na ma'aikatar kiwon lafiya ta garin Magarya dake iyaka da Najeriya ya shaida yadda aikin ke gudana tsakanin su da makwabciyar tasu
2: lafiya aka ce bata da iyaka cuta bata da iyaka dan saboda shi dole ne sai an hada kai tsakanin kasa da kasa dan saboda ayaki duka wa'ansu cututtuka da alloba da suke tunkara mu jike da haka nan da mu da abokan aikin mu na Najeriya muna da kaman wani hili wanda muke tattauna kaman ta hanyar WhatsApp kuma ko hanyar taro lokaci-lokaci kenan a ta hanyar taron nan muke fadakar da junanmu bisa kan cututtuka da alloba da suke iya yaduwa ko kuma da suka wakana a cikin iyaka wacce ta Nigeria ko kuma a Niger kenan an muka samu labari sai mu aika musu kuma an suka samu labari su ma sai su aika mu shi kuma taron kaman muna yin shi ne a lokaci kaman an yi zaman to kaman akwai wani gangami da za a yi kaman na shaushawa
0: daga bangaren Nigeria jami'ai da dama sun bayar da gagarumar gudunmawa wajen tabbatar da samun karbuwar wannan aiki duk dai a kokarin yakar burbushin cutar ta polio inda Abubakar Sani jami'in da ke kula da bincike kan cutar ga masu yaduwa da marasa yaduwa na karamar hukumar Baure a jihar Katsina mai iyaka da garin Magarya ki shaida mana aikin da suke
3: to irin hadin gwiwar da muke yi da farko dai idan aka zo za a gudanar da gangami na rigakafin cutar shan inna kuma wani abu da ya danganci kiwon lafiya muna yin taro na hadin gwiwa wanda kuke cewa reunion kenan ko a Najeriya ko a Niger kamar wannan zagayen da ku Niger kuka yi aiki na wannan shaushawa ta polio wanda sati daya kenan ko kwada 10 da suka wuce sun kira mu Magarya mun zo mun tattauna yadda za a gudanar da aiki muna da iyakoci tsakanin mu da ku Niger bangaren mu na karamar hukumar Baure jihar Katsina saboda haka muka zamana muka tsara lokutan da za su je wannan garuruwan da muke da iyaka da su da aka yi wannan tsarin kuma mu daga bangaren Najeriya muna bada gudunmawa ta ma'aikatan mu je su taya ma'aikatan ku aiki a wannan iyakoki da ake gudanar da wannan aiki na jamhuriyar Niger amfanin yin wannan shine mu kuma a matsayin mu na manya zamu je mu ma mu taya duba aiki idan dan Najeriya ya zo zai wuce za a mai wannan rigakafin cutar shan inna ko da misali dan Najeriya zai ce shi ba a jamhuriyar Niger ba yake ya biyo ta cikin jamhuriyar Niger zai wuce to zamu taimaka a yi mai wannan rigakafin shaushawa sannan ma'aikatan mu kamar yadda na maka magana equipe kenan su kuma suna zuwa su kama ma'aikatan ku a tabbatar da kowane gida an je an tabbatar da kowane yaro daga haihuwa zuwa shekara 5 ya samu wannan dugo biyu na allurar rigakafin polio
0: Ganin yadda ake aikin a tare tsakanin ma'aikatan kasashen biyu yana ƙara fahimtar juna, haka kuma yana taimakawa wajen amincewar jama'ar da ake maganin. Usman Habu, mazaunin garin Adare mai iyaka da mai gatar a jihar Jigawar Najeriya, yana mai cewa
4: nan an yi polio kuma masha Allah mutane sosai sun bada haɗin kai 100%. Wato anan dai gaskiya mu muce musamman uwayen yara sosai sun fito sun bada kokarin su bisa jan hankalin sauran wasu su ringa hitowa suna bada yara, saboda dalilai da yawa mun san. Da bayan haka muna ganin wannan abin tun kafin a haife mu ake yin shi, kenan in yana da wani matsala da tun daga kanmu zai fara, kenan haka yana nuna ba shi da wani matsala daga ciki.
0: Cutar polio na sahun cutukan da kawai yanzu kasashe da dama suka yi nasarar murkushe ta, kuda yake kasashen na Najeriya da Niger har yanzu na aikin ganin sun kammala kawar da cutar. Wannan kuwa na da nasaba da yadda wasu iyaye ba su yadda a yi wa ‘ya’yansu rigakafi, batun da Dr. Faruk Manzuki cewa suna wayar da kan jama'a musamman masu turjiyar kin mika ‘ya’yansu don karɓar wannan rigakafi.
1: Ana samun wani lokaci mutum biyu uku ‘yan kaɗan wanda suke diban sun waye don su sun tai cin rani wata ƙasa, kuma suna son a san sun dawo sai su ce sun kya, sai an zo an ɗan tai an dawo kuma sai su saki, don saboda ba su da wata hujja ta musamman. Kuma mai yawanci waɗanda ke zuwa wajensu sarakai ne ko malamai na gunduma ko na sharan, su ne ke zuwa su gansu su tambayi hujjarsu. Kuma mai yawanci ba su da wata hujja, mutane dai ne wanda ke son a san su. Wani lokaci in mun san daman zagaye na da ya gabata ta yi irin wannan abin, to zagaye na gaba da gidanka muke ware a tare da manya a ta aitse ka yi dodinka.
0: To ko yaya duk bangarorin ke kallon yadda aikin kula da lafiyar jama'ar ke tafiya tare da samun fahimtar juna da kuma sakamakon da ake so? Abubakar Sani na karamar hukumar Bauri ya amsa da cewa
3: wallahi akwai fahimtuwar juna sosai tsakanin Niger Najeriya. Zai yi wahala ma kaga ana gudanar da aiki a Najeriya dan Niger ya zo ya hana, ko kuma ana gudanar da aiki a Niger dan Najeriya ya zo su hana. So akwai fahimtuwar juna saboda sun san yanayin aikin namu, uwa ɗaya uba ɗaya yake. Wanda zaka ga ƴan Najeriya sun shiga cikin asibitocin jamhuriyar Niger, asibitocin wannan na kan iyaka sun je, kamar ƴan Niger kuma an amshe su an musu aiki sun dawo, haka ƴan Niger su ma suna shigowa namu Najeriya a zo a musu aiki ba tare da wani nuna kabilancin ƙasa ba ko wani yanki ba, ana samun sakamako mai kyau.
0: Babbar matsalar da ke barazana ga wannan aiki na haɗin gwiwa ita ce rashin tsarin da ake samu a wasu jihohi da ke makwabtaka da jamhuriyar Niger, waɗanda ke hana ma'aikatan Niger amsa goran gayyatar da takwarorinsu na Najeriya ke musu don bitar aiki na kiwon lafiya.
5: Masu kulawa da rayuwarmu mai sama Allah ya taimake su.
0: Daga shekarar 1988 ne cutar polio ta ragu da kashi 99 a duniya, wato bayan samar da rigakafin cutar. Su dai har yanzu akwai ɓarkashinta a ƙasashe matalauta, ciki har da ƙasashen yammacin Afirka irin Najeriya da Niger, waɗanda cutar ke ci gaba da waiwayowa duk da samun nasarar daƙile ta a lokuta da dama.

0: kuma ko hanyar taro lokaci-lokaci. Yana a ta hanyar taron nan muke faɗakar da junanmu bisa kan cututtuka da alluba da suke iya yaɗuwa ko kuma da suka wakana a cikin iyaka waccan ta Nigeria ko kuma a Niger. Yanan an muka samu labari sai mu aika musu, kuma an suka samu labari su ma sai su aika mu. Shi kuma taron kaman muna yin shi ne a lokaci, kama an yi zaman to kama akwai wani gangami da za a yi kamar na shaushawa.
1: Daga ɓangaren Najeriya, jami'ai da dama sun bayar da gagarumar gudunmawa wajen tabbatar da samun karɓuwar wannan aiki, duk dai a kokarin yaƙar burbushin cutar ta polio. Inda Abubakar Sani, jami'in da ke kula da bincike kan cutuka masu yaɗuwa da marasa yaɗuwa na ƙaramar hukumar ɓaure a jihar Katsina mai iyaka da garin Magarya, ke shaida mana aikin da suke.
2: To irin haɗin gwiwar da muke yi, da farko dai idan aka zo za a gudanar da gangami na rigakafin cutar shan inna ko ma wani abu da ya danganci kiwon lafiya, muna yin taro na haɗin gwiwa wanda kuke cewa reunion kenan, ko a Najeriya ko a Niger. Kamar wannan zagayen da ku Niger kuka yi aiki na wannan shaushawa ta polio, wanda sati ɗaya kenan ko kwana goma da suka wuce, sun kira mu Magarya mun zo mun tattauna yadda za a gudanar da aiki. Muna da iyakoki tsakaninmu da ku Niger, ɓangaren mu na ƙaramar hukumar ɓaure jihar Katsina. Saboda haka muka zamna muka tsara lokutan da za su je wannan garuruwan da muke da iyaka da su. Da aka yi wannan tsarin kuma, mu daga ɓangaren Najeriya muna ba da gudunmawa ta ma'aikata. Ma'aikatanmu mu je su taya ma'aikatanku aiki a wannan iyakoki da ake gudanar da wannan aiki na jamhuriyar Niger. Amfanin yin wannan shi ne, mu kuma a matsayinmu na manya za mu je mu ma mu taya duba aiki. Idan ɗan Najeriya ya zo zai wuce, za a mai wannan rigakafin cutar shan inna. Ko da misali ɗan Najeriya zai ce shi ba a jamhuriyar Niger ba yake, ya biyo ta cikin jamhuriyar Niger zai wuce, to za mu taimaka a yi mai wannan rigakafin shaushawa. Sannan ma'aikatanmu kamar yadda na maka magana equipe kenan, su kuma suna zuwa su kama ma'aikatanku a tabbatar da kowane gida an je an tabbatar da kowane yaro daga haihuwa zuwa shekara biyar ya samu wannan ɗigo biyu na allurar rigakafin polio.
1: Ganin yadda ake aikin a tare tsakanin ma'aikatan ƙasashen biyu yana ƙara fahimtar juna, haka kuma yana taimakawa wajen amincewar jama'ar da ake ma maganin. Usman Habu, mazaunin garin Adare mai iyaka da mai gatar a jihar Jigawar Najeriya, yana mai cewa
3: nan an yi polio kuma masha Allah mutane sosai sun ba da haɗin kai 100%. Wato a nan dai gaskiya mu mu ce musamman uwayen yara sosai sun fito sun ba da ƙoƙarinsu bisa jan hankalin sauran wasu su ringa hitowa suna ba da yara, saboda dalilai da yawa mun san. Da bayan haka muna ganin wannan abin tun kafin a haife mu ake yin shi kenan. In yana da wani matsala, da tun daga kanmu zai fara kenan. Haka yana nuna ba shi da wani matsala daga ciki.
1: Cutar polio na sahun cutukan da kawai yanzu ƙasashe da dama suka yi nasarar murƙushe ta, kuda yake ƙasashen na Najeriya da Niger har yanzu na aikin ganin sun kammala kawar da cutar. Wannan kuwa na da nasaba da yadda wasu iyaye ba su yarda a yi wa ‘ya’yansu rigakafi, batun da Dr. Faruk Manzuki ke cewa suna wayar da kan jama'a musamman masu turjiyar ƙin miƙa ‘ya’yansu don karɓar wannan rigakafi.
4: Ana samun wani lokaci mutum biyu uku ɗan kaɗan wanda suke diban sun waye don su sun tai cin rani wata ƙasa, kuma suna son a san sun dawo sai su ce sun kya, sai an zo an ɗan tai an dawo kuma sai su saki, don saboda ba su da wata hujja ta musamman. Kuma mai yawanci waɗanda ke zuwa wajensu sarakai ne ko malamai na gunduma ko na sharan, su ne ke zuwa su gansu su tambayi hujjarsu. Kuma mai yawanci ba su da wata hujja, mutane dai ne wanda ke son a san su. Wani lokaci in mun san daman zagaye na da ya gabata ka yi irin wannan abin, to zagaye na gaba da gidanka muke wara tare da manya a ta yi tsekai doɗinka.
1: To ko yaya duk ɓangarorin ke kallon yadda aikin kula da lafiyar jama'ar ke tafiya tare da samun fahimtar juna da kuma sakamakon da ake so? Abubakar Sani na ƙaramar hukumar ɓauri ya amsa da cewa
2: wallahi akwai fahimtuwar juna sosai tsakanin Niger Najeriya. Zai yi wahala ma ka ga ana gudanar da aiki a Najeriya dan Niger ya zo ya hana, ko kuma ana gudanar da aiki a Niger dan Najeriya ya zo su hana. So akwai fahimtuwar juna saboda sun san yanayin aikin namu, uwa ɗaya uba ɗaya yake. Wanda zaka ga ƴan Najeriya sun shiga cikin asibitocin jamhuriyar Niger, asibitocin wannan na kan iyaka sun je, kamar ƴan Niger kuma an amshe su an musu aiki sun dawo. Haka ƴan Niger su ma suna shigowa namu Najeriya a zo a musu. aiki ba tare da wani nuna kabilancin ƙasa ba ko wani yanki ba. Ana samun sakamako mai kyau.
1: Babbar matsalar da ke barazana ga wannan aiki na haɗin gwiwa ita ce rashin tsarin da ake samu a wasu jihohi da ke makwabtaka da jamhuriyar Niger, waɗanda ke hana ma'aikatan Niger amsa goren gayyatar da takwarorinsu na Najeriya ke musu don bitar aikin na kiwon lafiya.
5: Masu kulawa ga rayuwarmu mai sama Allah ya taimake su.
1: Daga shekarar 1988 ne cutar polio ta ragu da kashi 99 a duniya, wato bayan samar da rigakafin cutar. Su dai har yanzu akwai burbushinta a kasashe matalauta, ciki har da kasashen yammacin Afirka irin Najeriya da Niger, waɗanda cutar ke ci gaba da waiwayowa duk da samun nasarar daƙile ta a lokuta da dama.

0: ಅವರೆಲ್ಲ ಎಂಸಕು ಮಸ್ಸೈಶ್ವರಮ್ಮನ ಗವ
1: ರಾಯುವಾಟ
2: ಮೈ ಸೌರಾರೋ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta daga nan sashin Hausa Radio France International RFI. Bikin ranar uwa ta duniya wanda aka fi sani da Mother's Day rana ce ta musamman da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin karrama iyaye mata tare da nuna godiya ga kauna jajircewa da ma sadaukarwar da suke yi wajen tarbiyyar iyali da al'umma baki daya gudanar da bikin a kasashe daban-daban na duniya ko da yake ranakun bikin na iya bambanta daga kasa zuwa kasa a kasashe da dama ciki har da Najeriya an gudanar da bikin a ranar 10 ga watan Mayun shekarar 2026 din nan da muke ciki rayuwa ta na yau zai zo muku ne kan irin muhimmiyar gudunmuwar da iyaye mata ke bayarwa wajen tafiyar da harkokin gida da kuma tattalin arzikin iyali musamman a wannan lokaci da ake fama da tsadar rayuwa to domin jin yadda bikin bana ya riske al'umma shirin ya tattauna da Hajiya Mairo Muhammad Mudi wata uwa daga jihar Niger Najeriya Sai kuma barista Khalifa Magaji Sa'idu dan gwagwarmaya daga jihar Kano Najeriya amma kafin nan wakilin mu daga jihar Niger Ismail Karata Abdullahi ya hada mana wannan rahoto
1: rayuwa ta
3: ranar na zama wata dama ta nuna kauna da godiya ga iyaye mata musamman yadda suke sadaukar da rayuwarsu wajen kula da iyali da tarbiyyar yara duk da kalubalen rayuwa a irin wannan lokaci Lubabatu Adam Musa wata uwa ce da ta bayyana muhimmancin wannan rana a gare su.
4: Tana tunatar da mu cewa sau da yawa aikin da uwa take yi a cikin gida ba a gani amma kuma ita ke rike gida koda kuwa da addu'ar da take yi yau da kullum dare da rana.
3: A fannin tarbiyya da kula da gida a irin wannan lokaci a Najeriya Farida Abubakar ita ma mahaifiya ce ta ce
5: gaskiya sai dai a ce an gode ma Allah domin duk iya bakin kokarinka wasu fa abubuwan gaskiya sai ya zamanto cewa sai da hakuri a cikin shi gaskiya sosai saboda yanda rayuwa ta yi tsada yanda muke cikin rayuwan dar na ƴaƴan mu makaranta da sauransu
3: masana ilimin zamantakewa irin malama Umma Yahaya Sufiyanu na ƙara yin kira dangane da muhimmancin tallafawa mata musamman a fannin ilimi da sana'o'in dogaro da kai
6: saboda ita mama multiplier ce in abinci aka bata za ta sarrafa shi kala-kala in ka bata wake za ta yi kosai ta yi kaza ta yi kaza to duk abin da ka ba mace in ka kula da ita za ka gani ta a fannin ya ganta
3: albarkacin wannan rana ta iyaye mata magidancin nan ya taya su murna
7: sunana mai angwa Bello Dindin Mahisuliga lalle yau rana ce ta badda daukaka darajar mata gaskiya suna kokari don dai da wani yadda suke yi da ƴaƴanmu da kuma mu kanmu da fatan Allah ya saka musu da alheri
3: shi ma wannan yaro ga sakon shi ga mahaifiyarsa
8: sunana Abdulaziz Nuruddin yau ranar iyaye mata ne ina son mama na Allah saka mu maman da alkhairi
3: ranar uwa dai na ci gaba da zama wata muhimmiyar rana da ke tunatar da jama'a muhimmancin uwa da gudunmuwarta a rayuwar dan adam duk da cewa wasu na ganin bai kamata a ware rana guda a matsayin ranar uwa ba
1: RFI
2: to madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da rahoton nan yanzu sai zantawarsa da Hajiya Mairo Muhammad Mudi wata uwa daga jihar Niger Najeriya
9: ban ga amfanin cewa a cire rana daya a ce ranar ne za a tuna da uwa ba muhimmancin ta ta wuce wannan dole ne a kowane lokaci ƴaƴanmu su san cewa kullun rana namu ne mun haifi ƴaƴa ko sai ka ce kai ka dauki rana guda ɗaya ne kaccal da zaka kula da wannan yaro yaron zai rayu ba zai rayu ba because kowane lokaci fa shi aikin uwa wa ba ta da hutu da wainiyar ƴaƴanta da sauransu dole ne ƴaƴa su san cewa Mother's Day na kullun ne
10: zaki iya mana dan takaitaccen bayani irin sadaukarwar da kuke a gida a irin wannan lokaci na tsadar rayuwa la'akari dai da lamura ke tafiya musamman a wannan ƙasa ta Najeriya
9: ta ganin aikin uwa anan a cikin yanayin da muka tsinci kanmu kaga na daya ita ta kasance cewa ta zama bango da za a iya jingina idan kowa ya je dawo maybe ya samu wasu abubuwan da ya shawo karfin shi yana shigowa gida in ya ganta hankalinta zai kwanta ita za ta kasance mai bada magana daga mai gidan har yaya idan sun je sun dauko zafi zata tuna musu Allah zata tuna da jarabawa da Allah ya dora mana yanda dole idan muka yi imani muka yi addu'a zamu ci jarabawa din nan sannan ita ma zata iya bada gudunmawanta wajen tattalin arzikin gidan wata zaka ga ma'aikaciya ce zaka ga wata zaka ganta mai sana'a ce koda a cikin gida koda bata fita waje ba a cikin gida zaka ganta tana sana'a to sana'a din nan da idan ta samu yanzu killa idan mai gida ya kawo wani abu ba tare da ta bashi tension ko damuwa ba ita ma ta sa nata a ga dai cewa duk abin da ya kamata an yi daidai an tafi daidai yara ilimin yara ita ce dole za ta kula da su ganin cewa yaran ta sun tsayo akan ilimi da tarbiyya so kaga a cikin kalubalen da ake fuskanta a nan aikin uwa ya karu
1: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
11: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
1: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
11: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
1: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
11: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
12: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata. Ba tare da ɓata lokaci ba sai zantawar shirin da barista Khalifa Magaji Sa'idu dan gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya
13: to a wannan lokaci musamman a yanayi da muka shiga na tsadar rayuwa na kila wakala na kayan masarufi da kayan bukata dole mata suna bada gudunmuwa musamman ma idan ya zama na ciwar wayanda Allah ya dora wa alhakin kula da su sun sauke wannan nauyin yanda ya kamata wajen ba su tarbiya wajen gina su su zama al'umma ta yaya saman musu da ababen yi wanda yake cewar da wannan za su yi kula da yara da sauransu wannan gaskiya mata idan babu su hannun su wannan al'amari ba zai taba daidai ba
10: a kullum ana ta yin kira kan cewa mu a tallafawa mata musamman iyaye maza su tallafawa mata bangaren ilimi a bangaren sana'a ya kake ganin matakin tallafawa mata da maza ke yi a wannan lokaci
13: to maganar gaskiya ta wani bangaren za a ce an karba ta wani bangaren kuma in ka duba zaka ga abin su inna lillahi wa inna ilaihi ba dan kuma ba zaka fuskanci haka ba sai irin matan da aka mutu aka bar musu yara kanana idan ka ga mawuyacin hali da suke ciki abin ba a cewa komai wasu kuma ga waɗanda Allah ya dora wa lakin nasu suna raye amma rashin sauki wannan hakoki da Allah ya dora musu kafin a zo ma batun tallafa musu su samu kyakkyawan ilimi su samu abin dogaro da kai sai ka ga abin rayuwar ba a cewa
10: komai a matsayin ka na dan gwagwarmaya kuma magidanci me kake ga ya kamata a ƙara yi dukkan bangarorin su domin ƙarfafa tarbiyya a gida da kuma taimakawa juna
13: abin da yake daga bangaren su maza magidanta ya waje ba su sauke nauyin da Allah ya dora musu na iyalin su tun daga kan ita mata wanda wannan abin shi zai taimaka wajen samar da al'umma ta gari su kuma mata daga bangaren su ya waje ba su tsaya su kula da tarbiyya su kula da kyautatawa da dukkan wani abu da wanda zai ƙara dankon ƙauna zai ƙara tabbatar da wanzuwar tarbiyya da al'umma mai kyau a gobe kenan
12: tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da barista Khalifa Magaji Sa'idu dan gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya gare ku masu saurare ya bikin ranar uwa ta duniya ta riske ku ko kuna da kira ga mahukunta da ma waɗanda ya rataya a wuyansu wajen kyautatawa iyaye mata sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilinmu daga jihar Niger Nigeria Ismail Karata Abdullahi Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
0: fata madalla an gaishe da Zainab Ibrahim. Yanzu kuma ga labaran a zagaye na biyu. Wani hari da sojin Najeriya suka kai a wata karamar kasuwa da ke a ƙauyen Tanhona a karamar hukumar Zurmi a jihar Zamfara ya halaka 'yan kasuwa sama da 100. Mazauna yankin sun shaidawa wakilin Mufaruk Muhammad ya ba cewa sojin Najeriya sun kai harin ne lokacin da ake tsaka da cin kasuwa, kuma kaso mai yawa na mamatan mata ne da ƙananan yara da ke saide-saide a kasuwar ta gefen gari, sai kuma maza da suka siyayyar dabbobi. Wani ganawa ya ce an gudanar da jana'izar mamata fiye da 100 a wannan ƙauye, sai dai har zuwa yanzu babu martanin gwamnatin Najeriya ko kuma rundunar sojin ƙasar game da wannan hari da ke zuwa bayan makamancinsa a jihar Niger da shi ma ya kashe tarin fararen hula. Bayanai sun ce wani farmaki da sojin ƙasar Chadi suka kai ya yi sanadiyar mutuwar ɗumbin masunta dukkaninsu in Najeriya da ke kamin kifi a tafkin Chadi kwanaki kaɗan bayan da 'yan Boko Haram suka kai hari tare da kashe dakarun ƙasar ta Chadi aƙalla 24, lamarin da ya sa mahukuntan birnin Injimaina baiwa rundunar sojin saman ƙasar umarnin ƙaddamar da farmaki a kan waɗanda ake zargin 'yan ta'adda ne amma suke gudanar da hada-hadar kamin kifi a tafkin da Chadi. Akalla mutane 7 ciki har da jami'in ɗan sanda guda ne 'yan bindiga suka kashe a wani hari da suka kai kan ƙauyuka da dama da ke a ƙaramar hukumar Barikin Ladicin a jihar Filato ta Najeriya cikin ƙarshen mako. Majiyoyi sun ce an kai harin ne a yammacin ranar Asabar, kuma zuwa tsakar ranar jiya Lahadi an tattara gawarwakin mutane 7 ciki har da mutum 5 ahalin gida guda, yayin da wasu mutane akalla 6 suka samu raunuka. A cewar rahotanni, ƙauyukan da harin ya shafa sun kunshi Indin Tusat da Fan dukkaninsu a Barikin Ladi. Mahukuntan Mali sun ci gaba da kaman masu hannu a harin da ƙasar ta gani a ranakun 25-26 ga watan jiya, inda a ƙarshen makon nan ma suka sake kame wasu mutane da ake zargi da hannu a harin. Wannan ƙari ne kan mutanen da aka kame tun a makon jiya da suka kunshi soja guda da kuma wani tsohon soja ɗaya. Harin na watan jiya da aka haɗa ƙarfi tsakanin 'yan ta'addan GNIM da Ansaru da kuma 'yan tawayen Afzinawa da nufin hamɓarar da gwamnatin sojin da Asimi Goita ke jagoranta ya sababa mutuwar sojojin ƙasar da dama ciki har da ministan tsaro. An gano gawar guda cikin sojin Amurka 2 da suka ɓace yayin wani atisayen ƙasa da ƙasa a kudancin Morocco cikin makon jiya. Sirrin rundunar sojin Morocco ta ce a jiya Lahadi ne aka gano gawar sojin guda a teku bayan ɓacewar su tun a Asabar ɗin da ta gabata, sai dai babu bayani kan musabbabin kuma inda ɗayan sojin yake. Shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya yi amfani da taron kwanaki 2 da aka fara yau a Kenya tsakanin

0: tafi daidai. Yara ilimin yara ita ce dole za ta kula da su, ganin cewa yaran ta sun tsayo akan ilimi da tarbiyya. So kaga a cikin kalubalen da ake fuskanta a nan, aikin uwa ya karu.
1: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
2: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
1: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
2: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
1: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
3: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara.
2: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
4: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata, ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da barista Khalifa Magaji Sa'idu, ɗan gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya.
5: To, a wannan lokaci, musamman a yanayi da muka shiga na tsadar rayuwa, na ƙila wakala na kayan masarufi da kayan buƙata, dole mata suna ba da gudunmuwa, musamman ma idan ya zama na cewar wayanda Allah ya ɗora wa alhakin kula da su sun sauke wannan nauyin yanda ya kamata, wajen ba su tarbiyya, wajen gina su. Su zama al'umma ta yaya, saman musu da ababen yi wanda yake cewar da wannan za su yi kula da yara da sauransu. Wannan gaskiya mata idan babu su hannun su wannan al'amari ba zai taɓa daidai ba.
6: A kullum ana ta yin kira kan cewa mu a tallafa wa mata, musamman iyaye maza su tallafa wa mata ɓangaren ilimi, a ɓangaren sana'a. Ya kake ganin matakin tallafa wa mata da maza ke yi a wannan lokaci?
5: To, maganar gaskiya ta wani ɓangaren za a ce an karɓa, ta wani ɓangaren kuma in ka duba za ka ga abin su inna lillahi wa inna ilaihi. Ba dan komai ba za ka fuskanci haka ba, sai irin matan da aka mutu aka bar musu yara ƙanana. Idan ka ga mawuyacin hali da suke ciki, abin ba a cewa komai. Wasu kuma ga waɗanda Allah ya ɗora wa alhakin nasu suna raye, amma rashin sauki wannan haƙoƙi da ma Allah ya ɗora musu kafin a zo ma batun tallafa musu su samu kyakkyawan ilimi, su samu abin dogaro da kai, sai ka ga abin rayuwar ba a cewa komai.
6: A matsayinka na ɗan gwagwarmaya kuma magidanci, me kake ga ya kamata a ƙara yi dukkan ɓangarorin su domin ƙarfafa tarbiyya a gida da kuma taimakawa juna?
5: Abin da yake daga ɓangaren su maza magidanta, ya wajaba su sauke nauyin da Allah ya ɗora musu na iyalinsu, tun da kan ita mata, wanda wannan abin shi zai taimaka wajen samar da al'umma ta gari. Su kuma mata daga ɓangaren su ya wajaba su tsaya su kula da tarbiyya, su kula da kyautatawa, da dukkan wani abu da wanda zai ƙara danƙon ƙauna, zai ƙara tabbatar da wanzuwar tarbiyya da al'umma mai kyau a gobe kenan.
4: Tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da barista Khalifa Magaji Sa'idu, ɗan gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya. Gare ku masu saurare, ya bikin ranar uwa ta duniya ta riske ku, ko kuna da kira ga mahukunta da ma waɗanda ya rataya a wuyansu wajen kyautatawa iyaye mata, sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga jihar Nejan Najeriya Ismail Karatu Abdullahi, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam huta lafiya.
7: Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannun mu da sake haduwa da ku a cikin sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana tare da ni Kabiru Yusuf. To, kamar yadda watakila aka ji a cikin labaranmu cewa wasu 'yan siyasa da fararen hula, masana dokoki da dai sauransu da ke zaune a ƙetare sun ƙaddamar da wani ƙawance da ake kira da suna ADS, wanda babban manufarsa ita ce yin fafutuka don kawar da mulkin soji tare da dawo da tsarin demokuraɗiyya a ƙasashen yankin Sahel, wato Burkina Faso, Mali da jamhuriyar Niger. An dai ƙaddamar da wannan ƙawance ne a birnin Brussels na ƙasar Belgium a ranar Asabar da ta gabata. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a kai.

0: da daidai agogon Najeriya Niger kamar Chadi 8 kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ake saurare kamita 31
1: Azima Bashir Aminu
0: Masu sauraro barkamu da wannan lokaci ga kanan labaran An yi jana'izar mutane fiye da 100 da harin sojin Najeriya ya kashe a wata kasuwar kauye dake jihar Zamfara An gano gawar guda cikin sojin Amurka biyu da suka bace yayin wani atisaye a Morocco. Donald Trump ya yi watsi da sharuɗan Iran dake cikin martaninta kan shirin zaman lafiya da Amurka ta miƙa mata. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Wani hari da sojin Najeriya suka kai a wata karamar kasuwa dake a kauyen Tanhona karamar hukumar Zurmi a jihar Zamfara ya halaka yan kasuwa sama da 100. Mazauna yankin san shaida wa wakilin Mufaruk Muhammad ya ba cewa sojin Najeriya sun kai harin ne lokacin da ake tsaka da cin kasuwa kuma kaso mai yawa na mamatan mata ne da kananan yara dake saida-saida a kasuwar ta gefen gari sai kuma maza da suka zo siyayyar bobi wanda ganawi ya ce an gudanar da jana'izar mamata fiye da 100 a wannan kauye sai dai har zuwa yanzu babu martanin gwamnatin Najeriya ko kuma rundunar sojin kasar game da wannan hari dake zuwa bayan makamancin sa a jihar Niger da shi ma ya kashe tarin fararen hula Bayanai sun ce wani farmaki da sojin kasar Chadi suka kai yayi sanadiyar mutuwar dimbin masunta dukkanin su in Najeriya dake kamin kifi a tafkin Chadi kwanaki kadan bayan da yan Boko Haram suka kai hari tare da kashi dakarun kasar ta Chadi akalla 24 lamarin da ya sa mahukuntan birnin Injimaina baiwar rundunar sojin saman kasar umarnin kaddamar da farmaki akan wadanda ake zargin yan ta'adda ne amma suke gudanar da hada-hadar kamin kifi a tafkin da Chadi akalla mutane 7 cike har da jami'in dan sanda guda ne yan bindiga suka kashe a wani hari da suka kai kan kauyuka da dama dake a karamar hukumar Barkin Ladicin a jihar Filato ta Najeriya cikin karshen mako majiyoyi sun ce an kai harin ne a yammacin ranar Asabar kuma zuwa tsakar ranar jiya Lahadi an tattara gawarwakin mutane 7 cike har da mutum 5 ahalin gida guda yayin da wasu mutane akalla 6 suka samu raunuka a cewar rahotanni kauyukan da harin ya shafa sun kunshi indin tusat da fan dukkanin su a barkin ladi mahukuntan mali sun ci gaba da kaman masu hannu a harin da kasar ta gani a ranakun 25 da 26 ga watan jiya inda a karshen makon nan ma suka sake kame wasu mutane da ake zargi da hannu a harin wannan kari ne kan mutanen da aka kame tun a makon jiya da suka kunshi soja guda da kuma wani tsohon soja daya harin na watan jiya da aka hada karfi tsakanin yan ta'addan JNIM da Ansaru da kuma yan tawayen Afzinawa dan nufin hambarar da gwamnatin sojin da Asimi Goita ke jagoranta ya sababa mutuwar sojojin kasar da dama ciki har da ministan tsaro gano gawar guda cikin sojin Amurka biyu da suka bace yayin wani atisayen kasa da kasa a kudancin Morocco cikin makon jiya sanarwar rundunar sojin Morocco ta ce a jiya Lahadi ne aka gano gawar sojin guda a teku bayan bacewar sa tun a Asabar din da ta gabata sai dai babu bayani kan masababin mutuwar sa ko kuma inda dayan sojin yake shugaba Emmanuel Macron na Faransa yayi amfani da taron kwanaki biyu da aka fara yau a Kenya tsakanin ransar da kasashen Afirka wajen kare kimar turai a nahiyar yayin da ya kuma cecceki China akan yadda take tatsar kasashen na Afirka bisa jijiyoyin da ke a matsayin kashin dankali cikin hirarsa da manema labarai Macron ya ce duk da bai taba goyen bayan mulkin mallaka ba ya musanta cewa matsalolin da Afirka ke fama da su a yanzu na da alaka da mulkin mallakar da turawa suka yi wa nahiyar majiyoyin tsaro daga jamhuriyar demokradiyyar Congo sun ce wani harin mayakan yan tawaye ya kashe fararen hula 69 a lardin Ituri na arewa maso gabashin kasar mai fama da rikici fiye da shekaru 30 aka shafi ana fama da hararren bambantan kungiyoyi masu rike da makamai a yankin na gabashin Congo mai arzikin albarkatun karkashin kasa Hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai fararen hula akalla 880 da suka rasa rayukansu sanadiyar har-haren jirage marasa matuƙa a Sudan tsakanin watan Janairu zuwa Afrilun da ya gabata. Donald Trump da Amurka ya yi watsi da martanin Iran ga tayin zaman lafiyarsa, lamarin da ya sanya fargabar sake dawowar rikicin bangarorin biyu da aka samu tsagaitawarsa a baya-bayan nan, wanda ya nakasa harkokin hada-hadar kayayyaki da shige da ficen jirage a teku. Kwanaki bayan Amurka ta aike da kunshin tayin ne Iran a jiya Lahadi ta amsa tare da gindaye sharuɗa, sai dai Donald Trump ya ce dukkanin sharuɗin ba karɓaɓɓu ba ne. Shakafannin kasashen Amurka da China na shirin wata ganawa a makonnin don tattauna batutuwa masu alaka da yakin Amurka a Iran da kuma takaddamar yankin Taiwan baya ga fasahar AI da mamakaman nukiliya. A tattaunawar da za ta gudana a ziyarar da Donald Trump zai kai Beijing don ganawa da Xi Jinping, wanda ke tsayin matsayin karan farko da zai taka kafa a China tun bayan shekarar 2017. Shugaba Vladimir Putin na Russia ya yi hasashen yiwuwar kawo ƙarshen yakin ƙasar shi a Ukraine nan kusa, yakin da aka faro tun a watan Fabrairun 2022. Kuna sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Arafai ga kuma shirinmu na gaba.
2: Yau za mu fara ne da bikin karrama jarumai na Afirka Magic Viewers Choice Awards ko kuma AMVCA na bana, kuma karo na 12 da ya gudana a ƙarshen mako a birnin Lagos, wanda ya samu halartar taurari da dama da suka ja hankali ta fannin ado da kuma lashe kyautuka. Waɗanda suka fi ɗaukar hankali a bikin sun haɗa da taurarin da suka yi zarra irin su Linda Ejiofor Suleiman, wadda ta kafa tarihin zama jaruma ta farko da ta lashe kyaututtuka biyu a dare ɗaya. Akwai Uso Oruke da ya lashe kyautar gwarzon jarumi saboda rawar da ya taka a fim ɗin Colors of Fire. Sai kuma Akinola Davis Jr. da ya lashe kyautar darakta mafi hazaƙa saboda fim ɗin My Father's Shadow, wanda kuma shi ne ya lashe kyautar gwarzon fim ɗin. Bucci Franklin ya ja hankali bayan ya lashe kyautar Best Supporting Actor saboda fim ɗin To Kill a Monkey. Wakilan Kannywood irin su Amal Umar ta ja hankali sosai a matsayinta na jarumar Kannywood ɗaya tilo da aka zaɓa a rukunin manyan jarumai na Najeriya. Ta bayyana a wurin bikin cikin shiga ta ƙasaita wadda ta nuna al'adar Arewa. Sai kuma Asaba Madaki ita ma tana ɗaya daga cikin jaruman da suka fito daga arewacin Najeriya waɗanda suka samu shiga jerin waɗanda aka zaɓa don neman kambo. Masu gabatarwa wato Bovi Obona da Nomzamo Mbata su ne suka jagoranci taron a karon farko bayan shekaru 10 da Aike Osakioduwa ya shafe yana gabatarwa. Idan muka kalli yadda aka yi baje kolin shiga ta ƙasaita kuwa, Nana Akuo Ado ta sake ɗaukar hankalin masu sha'awar sarrafa kayan ƙawa tare da sabon salon adanta na musamman da ya shafi fasahar gini. Taurarin da suka haskaka a daren bikin baje kolin al'adu kuwa sun hada da Omowu Mida da Uso Aruke da Stan Nze, waɗanda suka fito cikin shigar gargajiya mai ban sha'awa. Bayan kammala bayar da lambobin yabon, an gudanar da gagarumin biki na nishadi a otel ɗin Eko don taya murnar nasarorin da aka samu. An dai ba da kyaututtuka a rukunoni daban-daban da suka hada da kyakkyawan tsarin sanya tufafi, kwalliyar fuska, sauti da kuma rubutun wasan kwaikwayo.
0: To a Najeriya, masu sana'ar kiwon kifi na cigaba da fuskantar babban kalubale sakamakon haramcin fitar da shi zuwa kasashen waje da aka kwashe shekaru kusan 8 ba tare da ba su dama ba. Wannan mataki da hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta dauka tun a shekarar 2018 ya samo asali ne daga rashin cika ka'idojin duniya. Wakilinmu da ke birnin Calabar, Murtala Adamu, ya aika mana da wannan rahoton.
3: A ziyarar da na kai a wata gonar noman kifi, Uche Injuku, manomin kifi, ya bayyana yadda wannan matsalar ta shafe su kai tsaye.
4: For you to have a good number of fishes Domin samun yawan kifi mai kyau, dole ne a riƙa ciyar da su na tsawon wata 4 zuwa 5 ko ma 6. Kuma idan za a yi la'akari, ana siyan abincin kifi da tsada sosai, kusan naira 20,000. Idan ka tattara lissafi, zaka ga kuɗin yayi yawa matuƙa. Ni a matsayina na manomi, ba ni da wannan kuɗi da zan yi hidimar.
5: Farmer like me, I don't have that money.
3: Shi ko aka Listus Edahuwa, wani manomin kifi, ya ce matsin tattalin arziki ya tilastawa wasansu rage sana'ar baki ɗaya.
6: Tsadar kayayyakin gudanar da gonar kifin ya tilastawa mutane gaina shiga harkar. Manoma za su ƙara mai da hankali da jajircewa saboda za su fahimci alhakin da ke kansu na biyan buƙatar kasuwa.
3: Gabriel Sani, shugaban ƙungiyar manoman kifi a Najeriya, ya bayyana cewa dole ne sai gwamnati ta tallafa wa sashen domin cimma nasarar da ake bukata.
7: The fishery sector of Nigeria play a very critical role.
8: Sashen kiwon kifi na Najeriya yana taka muhimmiyar rawa sosai wajen tabbatar da wadatarsa, amma gwamnati ba ta yi kokari wajen cimma burin abin da ake bukata ba. Muna kira ga mai girma minista wanda yana da niyyar ganin an samar da mafita ga dukkanin kalubale da ke gabanmu.
3: Noyi Aneyi, shugabar hukumar fitar da kaya ta Najeriya, ta ce ana kokarin dawo da martabar kasar a kasuwannin duniya.
9: Muna sanar cewa ana kin karɓar kayayyakin abinci da ake fitarwa, saboda haka muna ƙoƙarin ganin yadda za a rage yawan kin karɓar kayayyakin. Kuma kun ga cewa yawan kin karɓar kayayyakin da Najeriya ke fitarwa ya ragu sosai a yanzu. Muna wayar da kan masu tattara kayayyaki da kuma masu fitar da su ƙasashen waje kan abin da ya kamata su yi domin su bi ƙa'idojin tsafta da lafiyar kayayyakin abinci.
3: Masanin tattalin arziki a Najeriya, Dr. Abdulnasir Turawa, malami a Jami'ar Tarayya da ke Yola, ya ce illar haramcin ba ƙaramin kuma baya ne ga tattalin arzikin Najeriya. Dole ne a ƙarfafa wa manoma ta hanyar samar musu da horo.
10: Abin da ya kamata a nan, ya kamata a ce su wannan masu kiwon kifi Najeriya ta ba su ƙarfin gwiwa sosai wajen ganin cewa sun yi mitin wannan standard ɗin, watan ta hanyar samar musu da horo, ta hanyar ganin cewa cost of production ɗin da su ya ragu.
3: Sai dai na yi ƙoƙarin jin daga hukumar kula da harkokin kifi ta ƙasa, amma sun ƙi amincewa da su yi magana. Sai dai sun aiko min da wasiƙa inda suka rubuta cewa an samu gagarumin ci gaba wajen samar da tsarin da ya dace, kuma ana ci gaba da tuntuɓa da masu ruwa da tsaki. Wasu ƙasashen nahiyar Turai sun fara buƙatar takardar shaidar kamun kifi, haka kuma ana wayar da kan masu sarrafa kifi kan ƙa'idojin gwaji, tantance kayayyaki da kuma takardun da ake buƙata domin fitar da kaya. Murtala da muka laba RFI.
0: Ga kuma shirinmu na gaba.
11: Rayuwata.
12: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata daga nan sashin Hausa Radio France International RFI. Bikin ranar uwa ta duniya, wanda aka fi sani da Mother's Day, rana ce ta musamman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin karrama iyaye mata, tare da nuna godiya ga ƙauna, jajircewa da ma sadaukarwar da suke yi wajen tarbiyyar iyali da al'umma baki ɗaya. Gudanar da bikin a ƙasashe daban-daban na duniya, ko da yake ranakun bikin na iya bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa. A ƙasashe da dama, ciki har da Najeriya, an gudanar da bikin a ranar 10 ga watan Mayun shekarar 2026 ɗin nan da muke ciki. Shirin Rayuwata na yau zai zo muku ne kan irin muhimmiyar gudunmawar da iyaye mata ke bayarwa wajen tafiyar da harkokin gida da kuma tattalin arzikin iyali, musamman a wannan lokaci da ake fama da tsadar rayuwa. To, domin jin yadda bikin bana ya riske al'umma, shirin ya tattauna da Hajiya Mairo Muhammad Mugi, wata uwa daga jihar Nejan, Najeriya. Sai kuma barista Khalifa Magaji Sa'idu, ɗan gwagwarmaya daga jihar Kano, Najeriya. Amma kafin nan, wakilinmu daga jihar Neja, Ismail Karata Abdullahi, ya haɗa mana wannan rahoto.
11: Rayuwata.
13: Ranar na zama wata dama ta nuna ƙauna da godiya ga iyaye mata, musamman yadda suke sadaukar da rayuwarsu wajen kula da iyali da tarbiyyar yara duk da ƙalubalen rayuwa a irin wannan lokaci. Lubabatu Adamu Musa, wata uwa ce da ta bayyana muhimmancin wannan rana a gare su.
11: Tana tunatar da mu cewa sau da yawa aikin da uwa take yi a cikin gida ba a gani, amma kuma ita ke rike gida koda kuwa da addu'ar da take yi yau da kullum dare da rana.
13: A fannin tarbiyya da kula da gida a irin wannan lokaci a Najeriya, Farida Abubakar ita ma mahaifiya ce tace,
14: gaskiya sai dai a ce an gode ma Allah domin duk iya bakin kokarinka wasu fa abubuwan gaskiya sai ya zamanto cewa sai da hakuri a cikin shi gaskiya sosai, saboda yanda rayuwa ta yi tsada, yanda muke cikin rayuwan dar na ƴaƴanmu makaranta da sauransu.
13: Masana ilimin zamantakewa irin malama Umma Yahaya Sufiyanu na ƙara yin kira dangane da muhimmancin tallafawa mata musamman a fannin ilimi da sana'o'in dogaro da kai,
15: saboda ita mama multiplier ce. In abinci aka bata za ta sarrafa shi kala kala, in ka bata wake za ta yi kosai ta yi kaza ta yi kaza, so duk abin da ka ba mace in ka kula da ita za ka gani ta a fannin ya ganta.
13: Albarkacin wannan rana ta iyaye mata, magidancin nan ya taya su murna.
16: Sunana mai anguwa Bello Dindin Mahisulija. Lalle yau rana ce saboda daukaka darajar mata. Gaskiya suna kokari don dai da wani yadda suke yi da ƴaƴanmu da kuma mu kanmu, da fatan Allah ya saka musu da alheri.
13: Shi ma wannan yaro ga sakon shi ga mahaifiyarsa.
17: Sunana Abdulaziz Nuruddin. Yau ranar iyaye mata ne. Ina son mama na. Allah saka ma maman da alkhairi.
13: Ranar uwa dai na ci gaba da zama wata muhimmiyar rana da ke tunatar da jama'a muhimmancin uwa da gudunmuwarta a rayuwar dan adam, duk da cewa wasu na ganin bai kamata a ware rana guda a matsayin ranar uwa ba.
18: RFI. To madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da rahoton nan. Yanzu sai zantawarsa da Hajiya Mairo Muhammad Mudi, wata uwa daga jihar Niger, Najeriya.
19: Ban ga amfani cewa a cire rana daya a ce ranar ne za a tuna da uwa ba. Muhimmancin ta wuce wannan, dole ne a kowane lokaci ƴaƴanmu su san cewa kullun rana namu ne. Mun haifi ƴaƴa ko sai ka ce kai ka dauki rana guda ɗaya ne kacal da zaka kula da wannan yaro, yaron zai rayu ba? Zai rayu ba, because kowane lokaci fa shi aikin uwa, uwa ba ta da hutu, ɗawainiyar ƴaƴanta da sauransu. Dole ne ƴaƴa su san cewa Mother's Day na kullun ne.
13: Za ki iya mana ɗan takaitaccen bayani irin sadaukarwar da kuke a gida a irin wannan lokaci na tsadar rayuwa, la'akari dai da lamura ke tafiya musamman a wannan ƙasa ta Najeriya?
19: Ka gani aikin uwa a nan a cikin yanayin da muka tsinci kanmu, ka ga na ɗaya ita ta kasance cewa ta zama bango da za a iya jingina idan kowa ya je dawo. Maybe ya samu wasu abubuwan da ya shawo ƙarfin shi yana shigowa gida, in ya ganta hankalinta zai kwanta. Ita za ta kasance mai ba da magana daga mai gidan har ƴaƴa. Idan sun je sun ɗauko zafi, za ta tuna musu Allah, za ta tuna da jarabawa da Allah ya ɗora mana, yanda dole idan muka yi imani muka yi addu'a za mu ci jarabawa ɗin nan. Sannan ita ma za ta iya ba da gudunmawanta wajen tattalin arzikin gidan. Wata za ka ga ma'aikaciya ce, za ka ga wata za ka ganta mai sana'a ce, koda a cikin gida, koda ba ta fita waje ba, a cikin gida za ka ganta tana sana'a. To sana'a ɗin nan da idan ta samu yanzu, killa idan mai gida ya kawo wani abu ba tare da ta bashi tension ko damuwa ba, ita ma za ta sa nata a ga dai cewa duk abin da ya kamata an yi daidai, an tafi daidai. Yara, ilimin yara ita ce dole za ta kula da su, ganin cewa yaranta sun tsayu akan ilimi da tarbiyya. So kaga a cikin ƙalubalen da ake fuskanta a nan, aikin uwa ya ƙaru.
18: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
20: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
18: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
20: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
18: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
20: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
18: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata. ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da barista Khalifa Magaji Sa'idu dan gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya
1: to a wannan lokaci musamman a yanayi da muka shiga na tsadar rayuwa na kila wakala na kayan masarrufi da kayan bukata dole mata suna bada gudunmuwa musamman ma idan ya zama na cewa wayanda Allah ya dora wa alhakin kula da su sun sauke wannan nauyin yanda ya kamata wajen ba su tarbiya wajen gina su su zama al'umma ta yaya saman musu da ababen yi wanda yake cewa da wannan za su yi kula da yara da sauransu wannan gaskiya mata idan babu su hannun su wannan al'amari ba zai taba daidai ba
21: a kullum ana ta yin kira kan cewa mu a tallafawa mata musamman iyaye maza su tallafawa mata bangaren ilimi a bangaren sana'a ya kake ganin matakin tallafawa mata da maza ke yi a wannan lokaci
1: to maganar gaskiya ta wani bangaren za a ce an karba ta wani bangaren kuma in ka duba zaka ga abin su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ba za ka fuskanci haka ba sai irin matan da aka mutu aka bar musu yara ƙanana idan ka ga mawuyacin hali da suke ciki abin ba a cewa komai wasu kuma ga waɗanda Allah ya dora wa lakin nasu suna raye amma rashin sauki wannan hakoki da Allah ya dora musu kafin a zo ma batun tallafa musu su samu kyakkyawan ilimi su samu abin dogaro da kai sai ka ga abin rayuwa ba a cewa komai
21: a matsayin ka na dan gwagwarmaya kuma magidanci me kake ga ya kamata a ƙara yi dukkan bangarorin su domin ƙarfafa tarbiyya a gida da kuma taimakawa juna
1: abin da yake daga bangaren su maza magidanta ya wajaba su sauke nauyin da Allah ya dora musu na iyalin su tun daga kan ita mata wanda wannan abin shi zai taimaka wajen samar da al'umma ta gari su kuma mata daga bangaren su ya wajaba su tsaya su kula da tarbiyya su kula da kyautatawa da dukkan wani abu da wanda zai ƙara dankon ƙauna zai ƙara tabbatar da wanzuwar tarbiyya da al'umma mai kyau a gobe kenan
18: tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da barista Khalifa Magaji Sa'idu dan gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya gare ku masu saurare ya bikin ranar uwa ta duniya ta riske ku ko kuna da kira ga mahukunta da ma waɗanda ya rataya a wuyansu wajen kyautatawa iyaye mata sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilinmu daga jihar Niger Nigeria Ismail Karata Abdullahi Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam huta lafiya
22: mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannun mu da saki haduwa da ku a cikin sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana tare da ni Kabiru Yusuf to kamar yadda watakila aka ji a cikin labaran mu cewa wasu 'yan siyasa da fararen hula masana dokoki da dai sauransu da ke zaune a ƙetare sun kaddamar da wani ƙawance da ake kira da suna ADS wanda babban manufarsa ita ce yin fafutuka don kawar da mulkin soji tare da dawo da tsarin demokuraɗiyya a ƙasashen yankin Sahel wato Burkina Faso, Mali da jamhuriyar Niger an dai kaddamar da wannan ƙawance ne a birnin Brussels na ƙasar Belgium a ranar Asabar da ta gabata wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a kai zan mu fara da Sani Muhammad daga Karmo Abuja Nigeria ya ce assalamu alaikum RFI Hausa to gaskiya ƙawancen ADS abu ne mai wahalar gaske na cimma wannan matsaya domin kuwa kawar da mulkin soja a yanzu abu ne da shugabannin Afirka ba su shirya ba domin kuwa duk mulkin da za a yi ba adalci a cikinsa ya zama tamkar mulkin kama karya Allah Ubangiji ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu a wannan taro RFI Hausa a tashi lafiya Murtala Adam ya ce mun fatan mu duk ƙasashen Afirka su koma mulkin soja domin ni a ra'ayina mulkin farar hula shine ya haifar da kuma bayan da ƙasashen Afirka ke ciki Haladu Musa Haladu daga birnin Port Harcourt a Nigeria ya ce salamu alaikum RFI ni tambaya ta ga wannan ƙawance na ADS sun ce ba sa tare da sojoji kuma sun ce ba sa tare da 'yan ta'adda to idan sun dawo da mulkin demokradiyyar 'yan ta'addan kyale su za su yi a ban sojoji kawai su ci gaba da mulkin su na wa ra'ayin kenan RFI Hausa fatan alheri Dan Lami Jibrin ya ce Allah ya dafa wa masu kokarin inganta rayuwar al'ummarsu, masu kokarin tabbatar da doka da oda, wanda ita ce addu'a ta kawai. Sai Ismail ya ce wannan ba daidai ba ne, ‘yan cikin ƙasa ne ke yanke shawarar abin da ya fi shafar ƙasashensu, ba yi wasu daga can ƙasashe ba su yi taro su ce suna son adawa da mulkin demokuraɗiyya. Nuruddin Abubakar ya ce demokuraɗiyya ko dai shiririta, ai, har abada mulkin demokuraɗiyya ba zai yi adalci ba, domin ba saboda hakan aka samar da shi ba. Salisu Ibrahim ya ce wannan taro nasu ba shi da bambanci da taron shan shayi, an gara ma taron shan shayi a teburin mai shayi a haɗa maka da indomie da kuma guntun biredi. Shi kuwa Sani Sabiu ya ce dama ai sun yi faɗa ne da masu laɓewa da mulkin demokuraɗiyya, suna yin yadda suka ga dama, inda haka ne mu dai garar mulkin soja kawai. Gwani Beli daga Zandar a jamhuriyar Nijar ya ce Arafai Hausa, ina muku fatan alheri. Wannan haɗakar Turawa ne kawai domin wargaza ci gabanmu na nahiyar Afirka, ba ma goyon bayanta. A bar wa sojoji su ci gaba da gashi, domin mu muna ganin alfanun mulkin soji a ƙasashenmu na Afirka. Abubakar Abdullahi ya ce ya kamata dai su dawo hayyacinsu, ba wai a ware zuwa wata ƙasa ba, a fake da fafutukar mulkin demokuraɗiyya domin a wargaza ƙasa. Sai Musa Ahmad Ali daga jihar Difa a jamhuriyar Nijar ya ce salamu alaikum Arafai Hausa, hakikanin gaskiya ba ma goyon bayan wannan kungiya domin ba mu san manufarta ba. Sai Alhassan Riyal Alhassan ya ce wannan taro ai na yaren Yahudawa ne, ba wai an yi shi domin kishin Afirka ba ne, inda an yi shi ne domin kishin Afirka, ai a ƙasashen Afirka za su tsaya su yi taron domin kawar da sojoji, in ba har da gaske suke. Mustapha Gulmari ya ce gaskiya an yi daidai, sojoji ya kamata kuma su ba da waje domin a dawo mulkin demokuraɗiyya. Nazifi Sani Tsoho ya ce to Allah Ubangiji ya sa mu dace, Allah Ubangiji kuma ya sa hakan shi ne mafi alheri. Sai Amiru Amir ya ce to mecece ma demokuraɗiyyar, mu dai ba mu santa ba, amma mun san mulkin soja. Ali Rabkana Gashuwa ya ce salamu alaikum Arafai, ni abinda zan ce kawai sai dai Allah Ubangiji ya kawo zaman lafiya a ƙasashenmu na Afirka. Muhammad Abdu ya ce to Allah Ubangiji ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Habibi Ibrahim kuma ya ce Allah Ubangiji ya baiwa ADS sa'a idan har da gaske suke, idan ku aka sun haka ne mun bar su da mai komai mai duka. Awal Shaibu Amfani ya ce fatan alheri ga tashar Arafai Hausa, babban fatan mu anan Allah ya sa ba wata fitina za a ƙara haddasa muna ƙasashenmu na Afirka ba, ganin cewar nahiyarmu na fama da manyan ƙalubale musamman ta fuskar tsaro da tattalin arziki da kuma sauran abubuwan da ba a rasa ba. Arafai Hausa, ina godiya, a tashi lafiya. Madalla duka kuma anan shirin namu ne yau zai dasa aya a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da ku masu sauraro. Sai injiniyanmu na wannan rana Ibrahim Tukur Kafi, naku Kabiru Yusuf da na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya.
0: Yanzu kuma lokaci ne da za mu shakata.

0: ya taya su murna.
1: Sunana mai anguwa Bello Dandon Mahi Suleja. Lalle yau rana ce saboda daukaka darajar mata. Gaskiya suna kokari don dai dawani yadda suke yi da ƴaƴanmu da kuma mu kanmu da fatan Allah ya saka musu da alheri.
0: Shi ma wannan yaro ga sakon shi ga mahaifiyarsa.
2: Sunana Abdulaziz Nuruddin. Yau ranar iyaye mata ne. Ina son mamana. Allah saka mu maman da alkhairi.
0: Ranar uwa dai na ci gaba da zama wata muhimmiyar rana da ke tunatar da jama'a muhimmancin uwa da gudunmuwarta a rayuwar dan Adam, duk da cewa wasu na ganin bai kamata a ware rana guda a matsayin ranar uwa ba.
3: RFI.
4: To madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da rahoton nan. Yanzu sai zantawar sa da Hajiya Mairo Muhammad Mudi, wata uwa daga jahar Niger, Nigeria.
5: Ban ga amfanin cewa a cire rana daya a ce ranar ne za a tuna da uwa ba. Muhimmancin ta ya wuce wannan. Dole ne a kowane lokaci ƴaƴanmu su san cewa kullun rana namu ne. Mun haifi ƴaƴa ko sai ka ce kai ka dauki rana guda ɗaya ne kacal da zaka kula da wannan yaro. Yaron zai rayu ba zai rayu ba, because kowane lokaci fa shi aikin uwa, uwa ba ta da hutu. Dawainiyar ƴaƴanta da sauransu, dole ne ƴaƴa su san cewa Mother's Day na kullun ne.
6: Zaki iya mana ɗan takaitaccen bayani irin sadaukarwar da kuke a gida a irin wannan lokaci na tsadar rayuwa, la'akari dai da lamura ke tafiya musamman a wannan ƙasa ta Najeriya?
5: Ka gani aikin uwa a nan a cikin yanayin da muka tsinci kanmu, ka ga na ɗaya ita ta kasance cewa ta zama bango da za a iya jingina idan kowa ya je dawo. Maybe ya samu wasu abubuwan da ya shawo ƙarfin shi yana shigowa gida, in ya ganta hankalinta zai kwanta. Ita za ta kasance mai bada magana daga mai gidan har ƴaƴa. Idan sun je sun ɗauko zafi, za ta tuna musu Allah, za ta tuna da jarabawa da Allah ya ɗora mana, yadda dole idan muka yi imani muka yi addu'a za mu ci jarabawa din nan. Sannan ita ma za ta iya bada gudunmawanta wajen tattalin arzikin gidan. Wata za ka ga ma'aikaciya ce, za ka ganta mai sana'a ce, koda a cikin gida, koda ba ta fita waje ba, a cikin gida za ka ganta tana sana'a. To sana'a din nan da idan ta samu yanzu, killa idan mai gida ya kawo wani abu ba tare da ta bashi tension ko damuwa ba, ita ma za ta sa nata a ga dai cewa duk abin da ya kamata an yi daidai, an tafi daidai. Yara, ilimin yara ita ce dole za ta kula da su, ganin cewa yaranta sun tsayu akan ilimi da tarbiyya. So kaga a cikin kalubalen da ake fuskanta a nan, aikin uwa ya karu.
7: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
8: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
7: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
8: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
7: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
9: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
8: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
4: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata. Ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da barista Khalifa Magaji Sa'idu, ɗan gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya.
10: To a wannan lokaci, musamman a yanayi da muka shiga na tsadar rayuwa, na ƙila wakala na kayan masarufi da kayan buƙata, dole mata suna ba da gudunmuwa, musamman ma idan ya zama na cewar wayanda Allah ya ɗorawa alhakin kula da su sun sauke wannan nauyin yanda ya kamata, wajen ba su tarbiyya, wajen gina su su zama al'umma ta yaya, saman musu da ababen yi wanda yake cewa da wannan za su yi kula da yara da sauransu. Wannan gaskiya mata idan babu su hannun su wannan al'amari ba zai taba daidai ba.
6: A kullum ana ta yin kira kan cewa mu a tallafa wa mata, musamman iyaye maza su tallafa wa mata bangaren ilimi, a bangaren sana'a. Ya kake ganin matakin tallafa wa mata da maza ke yi a wannan lokaci?
10: To maganar gaskiya ta wani bangaren za a ce an karba, ta wani bangaren kuma in ka duba za ka ga abin su inna lillahi wa inna ilaihi. Ba dan komai ba za ka fuskanci haka ba, sai irin matan da aka mutu aka bar musu yara ƙanana. Idan ka ga mawuyacin hali da suke ciki abin ba a cewa komai. Wasu kuma ga

0: Tunda Allah ɗorawa alhakin nasu suna raye, amma rashin sauki wannan haƙoƙi da Allah ya ɗora musu kafin a zo ma batun tallafa musu su samu kyakkyawan ilimi, su samu abin dogaro da kai, sai ka ga abin rayuwar ba a cewa.
1: A matsayinka na ɗan gwagwarmaya kuma magidanci, me kake ga ya kamata a ƙara yi dukkan ɓangarorin su domin ƙarfafa tarbiyya a gida da kuma taimakawa juna?
0: Abin da yake daga ɓangaren su maza magidanta, ya wajaba su sauke nauyin da Allah ya ɗora musu na iyalinsu tun da kan ita mata, wanda wannan abin shi zai taimaka wajen samar da al'umma ta gari. Su kuma mata daga ɓangaren su ya wajaba su tsaya su kula da tarbiyya, su kula da kyautatawa da dukkan wani abu da wanda zai ƙara danƙon ƙauna, zai ƙara tabbatar da wanzuwar tarbiyya da al'umma mai kyau a gobe kenan.
2: Tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da Barista Khalifa Magaji Sa'idu, ɗan gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya. Gare ku masu saurare, ya bikin ranar uwa ta duniya ta riske ku, ko kuna da kira ga mahukunta da ma waɗanda ya rataya a wuyansu wajen kyautatawa iyaye mata, sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga jihar Nejan Najeriya Ismail Karata Abdullahi, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam huta lafiya.
3: Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake haduwa da ku a cikin sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana tare da ni Kabiru Yusuf. To, kamar yadda watakila aka ji a cikin labaranmu cewa wasu 'yan siyasa da fararen hula, masana dokoki da dai sauransu da ke zaune a ƙetare sun kaddamar da wani ƙawance da ake kira da suna ADS, wanda babban manufarsa ita ce yin fafutuka don kawar da mulkin soji tare da dawo da tsarin demokuraɗiyya a ƙasashen yankin Sahel, wato Burkina Faso, Mali da jamhuriyar Niger. An dai kaddamar da wannan ƙawance ne a birnin Brussels na ƙasar Belgium a ranar Asabar da ta gabata. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a kai. Zan mu fara da Sani Muhammad daga Karmo, Abuja, Najeriya, ya ce salamu alaikum RFI Hausa. To, gaskiya ƙawancen ADS abu ne mai wahalar gaske na cimma wannan matsaya, domin kuwa kawar da mulkin soja a yanzu abu ne da shugabannin Afirka ba su shirya ba, domin kuwa duk mulkin da za a yi ba adalci a cikinsa ya zama tamkar mulkin kama karya. Allah Ubangiji ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu a wannan taro. RFI Hausa, a tashi lafiya. Murtala Adam ya ce mun fatan mu duk ƙasashen Afirka su koma mulkin soja, domin ni a ra'ayina mulkin farar hula shi ne ya haifar da kuma bayan da ƙasashen Afirka ke ciki. Haladu Musa Haladu daga birnin Port Harcourt a Najeriya ya ce salamu alaikum RFI, ni tambaya ta ga wannan ƙawance na ADS, sun ce ba sa tare da sojoji kuma sun ce ba sa tare da 'yan ta'adda. To, idan sun dawo da mulkin demokuraɗiyyar, 'yan ta'addan kyale su za su yi a bar sojoji kawai su ci gaba da mulkinsu? Nawa ra'ayin kenan. RFI Hausa, fatan alheri. Ɗan Lami Jibrin ya ce Allah ya dafa wa masu ƙoƙarin inganta rayuwar al'ummarsu, masu ƙoƙarin tabbatar da doka da oda, wanda ita ce addu'a ta kawai. Sai Ismail ya ce wannan ba daidai ba ne, 'yan cikin ƙasa ne ke yanke shawarar abin da ya fi shafar ƙasashensu, ba yi wasu daga can ƙasashe ba su yi taro su ce suna son a dawo da mulkin demokuraɗiyya. Nuruddin Abubakar ya ce demokuraɗiyya ko dai shiririta, ai, har abada mulkin demokuraɗiyya ba zai yi adalci ba, domin ba saboda hakan aka samar da shi ba. Salisu Ibrahim ya ce wannan taro nasu ba shi da bambanci da taron shan shayi, an gara ma taron shan shayi a teburin mai shayi a haɗa maka da indomi da kuma guntun biredi. Shi kuwa Sani Sabiu ya ce dama ai sun yi faɗa ne da masu laɓewa da mulkin demokuraɗiyya, suna yin yadda suka ga dama, in dai haka ne mu dai garar mulkin soja kawai. Gwani Beli daga Zandar a jamhuriyar Niger ya ce RFI Hausa, ina muku fatan alheri, wannan haɗakar Turawa ne kawai domin wargaza ci gabanmu na nahiyar Afirka, ba ma goyon bayanta, a bar wa sojoji su ci gaba da gashi, domin mu muna ganin alfanun mulkin soji a ƙasashenmu na Afirka. Abubakar Abdullahi ya ce ya kamata dai su dawo hayyacinsu ba wai a ware zuwa wata ƙasa ba a fake da fafutukan mulkin demokradiya domin a wargaza ƙasa. Sai Musa Ahmad Ali daga jihar Difa a jamhuriyar Niger ya ce salamu alaikum Arafai Hausa. Hakikanin gaskiya ba ma goyon bayan wannan kungiya domin ba mu san manufarta ba. Sai Alhassan Riyal Alhassan ya ce wannan taro ai na yaren Yahudawa ne, ba wai an yi shi domin kishin Afirka ba ne. Inda an yi shi ne domin kishin Afirka, ai a kasashen Afirka za su tsaya su yi taron domin kawar da sojoji in ba har da gaske suke. Mustapha Gulmari ya ce gaskiya an yi daidai, sojoji ya kamata kuma su ba da waje domin a dawo mulkin demokuraɗiyya. Nazifi Sani Tsoho ya ce to Allah Ubangiji ya sa mu dace, Allah Ubangiji kuma ya sa hakan shi ne mafi alheri. Sai Amiru Amir ya ce to mecece ma demokuraɗiyyar, mu dai ba mu santa ba amma mun san mulkin soja. Ali Rabkana Gashuwa ya ce salamu alaikum Arafai, ni abin da zan ce kawai sai dai Allah Ubangiji ya kawo zaman lafiya a ƙasashenmu na Afirka. Muhammad Abdu ya ce to Allah Ubangiji ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Habibi Ibrahim kuma ya ce Allah Ubangiji ya baiwa ADS sa'a idan har da gaske suke, idan ku aka sun haka ne mun bar su da mai komai mai duka. Awali Shaibu Amfani ya ce fatan alheri ga tashar Arafai Hausa, babban fatan mu anan Allah ya sa ba wata fitina za a ƙara haddasa muna a ƙasashenmu na Afirka ba, ganin cewar nahiyarmu na fama da manyan ƙalubale musamman ta fuskar tsaro da tattalin arziki da kuma sauran abubuwan da ba a rasa ba. Arafai Hausa, ina godiya, a tashi lafiya. Madalla duka kuma anan shirin namu ne yau zai dasa aya a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da ku masu sauraro. Sai injiniyan mu na wannan rana Ibrahim Tukur Kafi, naku Kabiru Yusuf da na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya.
4: Tun zuku ma lokaci ne da za mu shakata.

0: tara daidai agogon Najeriya, Niger kamar Chad 8 kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ake saurare kamita 31.
1: Azima Bashir Aminu.
0: Masu sauraro barkamu da wannan lokaci ga kanan labaran. An yi jana'izar mutane fiye da 100 da harin sojin Najeriya ya kashe a wata kasuwar kauye dake jihar Zamfara. An gano gawar guda cikin sojin Amurka biyu da suka bace yayin wani atisaye a Morocco. Donald Trump ya yi watsi da sharuɗan Iran dake cikin martaninta kan shirin zaman lafiya da Amurka ta miƙa mata. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Wani hari da sojin Najeriya suka kai a wata karamar kasuwa dake a kauyen Tanhana karamar hukumar Zurmi a jihar Zamfara ya halaka yan kasuwa sama da 100. Mazauna yankin san shaida wa wakilin Mufaruk Muhammad ya ba cewa sojin Najeriya sun kai harin ne lokacin da ake tsaka da cin kasuwa kuma kaso mai yawa na mamatan mata ne da kananan yara dake saida-saida a kasuwar ta gefen gari sai kuma maza da suka zo siyayyar bobi wanda ganawu ya ce an gudanar da jana'izar mamata fiye da 100 a wannan kauye sai dai har zuwa yanzu babu martanin gwamnatin Najeriya ko kuma rundunar sojin kasar game da wannan hari dake zuwa bayan makamancin sa a jihar Niger da shi ma ya kashe tarin fararen hula. Bayanai sun ce wani farmaki da sojin kasar Chadi suka kai yayi sanadiyar mutuwar dimbin masunta dukkanin su in Najeriya dake kamin kifi a tafkin Chadi kwanaki kadan bayan da yan Boko Haram suka kai hari tare da kashi dakarun kasar ta Chadi akalla 24 lamarin da ya sa mahukuntan birnin Injimaina baiwar rundunar sojin saman kasar umarnin kaddamar da farmaki akan wadanda ake zargin yan ta'adda ne amma suke gudanar da hada-hadar kamin kifi a tafkin da Chadi. Akalla mutane 7 ciki har da jami'in dan sanda guda ne yan bindiga suka kashe a wani hari da suka kai kan kauyuka da dama dake a karamar hukumar Barkin Ladicin a jihar Filato ta Najeriya cikin karshen mako. Majiyoyi sun ce an kai harin ne a yammacin ranar Asabar kuma zuwa tsakar ranar jiya Lahadi an tattara gawarwakin mutane 7 ciki har da mutum 5 ahalin gida guda yayin da wasu mutane akalla 6 suka samu raunuka a cewar rahotanni kauyukan da harin ya shafa sun kunshi Indin Tsusat da Fan dukkanin su a Barkin Ladi. Mahukuntan Mali sun ci gaba da kaman masu hannu a harin da kasar ta gani a ranakun 25 da 26 ga watan jiya inda a karshen makon nan ma suka sake kame wasu mutane da ake zargi da hannu a harin. Wannan kari ne kan mutanen da aka kame tun a makon jiya da suka kunshi soja guda da kuma wani tsohon soja daya. Harin na watan jiya da aka hada karfi tsakanin yan ta'addan JNIM da Ansaru da kuma yan tawayen Afzinawa da nufin hambarar da gwamnatin sojin da Asimi Goita ke jagoranta ya sababa mutuwar sojojin kasar da dama ciki har da ministan tsaro. Gano gawar guda cikin sojin Amurka biyu da suka bace yayin wani atisayen kasa da kasa a kudancin Morocco cikin makon jiya. Sanar rundunar sojin Morocco ta ce a jiya Lahadi ne aka gano gawar sojin guda a teku bayan bacewar sa tun a Asabar din da ta gabata. Sai dai babu bayani kan masababin mutuwar sa ko kuma inda dayan sojin yake. Shugaba Emmanuel Macron na Faransa yayi amfani da taron kwanaki biyu da aka fara yau a Kenya tsakanin Faransar da kasashen Afirka wajen kare kimar Turai a nahiyar yayin da ya kuma cecceki China akan yadda take tatsar kasashen na Afirka bisa jijiyar da ke a matsayin kashin dankali. Cikin hirarsa da manema labarai Macron ya ce duk da bai taba goyen bayan mulkin mallaka ba ya musanta cewa matsalolin da Afirka ke fama da su a yanzu na da alaka da mulkin mallakar da Turawa suka yi wa nahiyar. Majiyoyin tsaro daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun ce wani harin mayakan yan tawaye ya kashe fararen hula 69 a lardin Ituri na arewa maso gabashin kasar mai fama da rikici. Fiye da shekaru 30 aka shafe ana fama da hararen mabambantan kungiyoyi masu rike da makamai a yankin na gabashin Congo mai arzikin albarkatun karkashin kasa. Hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai fararen hula akalla 880 da suka rasa rayukansu sanadiyar har-haren jirage marasa matuƙa a Sudan tsakanin watan Janairu zuwa Afrilun da ya gabata. Donald Trump da Amurka ya yi watsi da martanin Iran ga tayin zaman lafiyarsa, lamarin da ya sanya fargabar sake dawowar rikicin bangarorin biyu da aka samu tsagaitawarsa a baya-bayan nan, wanda ya nakasa harkokin hada-hadar kayayyaki da shige da ficen jirage a teku. Kwanaki bayan Amurka ta aike da kunshin tayin ne Iran a jiya Lahadi ta amsa tare da gindaye sharuɗa, sai dai Donald Trump ya ce dukkanin sharuɗin ba karɓaɓɓu ba ne. Shakabannin kasashen Amurka da China na shirin wata ganawa a makonnin don tattauna batutuwa masu alaka da yakin Amurka a Iran da kuma takaddamar yankin Taiwan baya ga fasahar AI da ma makaman nukiliya. A tattaunawar da za ta gudana a ziyarar da Donald Trump zai kai Beijing don ganawa da Xi Jinping, wanda ke tsayin matsayin karan farko da zai taka kafa a China tun bayan shekarar 2017. Shugaba Vladimir Putin na Russia ya yi hasashen yiwuwar kawo ƙarshen yakin ƙasar shi a Ukraine nan kusa, yakin da aka faro tun a watan Fabrairun 2022. Kuna sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Arafai ga kuma shirinmu na gaba.
2: Yau za mu fara ne da bikin karrama jarumai na Afirka Magic Viewers Choice Awards ko kuma AMVCA na bana, kuma karo na 12 da ya gudana a ƙarshen mako a birnin Lagos, wanda ya samu halartar taurari da dama da suka ja hankali ta fannin ado da kuma lashe kyautuka. Waɗanda suka fi ɗaukar hankali a bikin sun haɗa da taurarin da suka yi zarra irin su Linda Ejiofor Suleiman, wadda ta kafa tarihin zama jaruma ta farko da ta lashe kyaututtuka biyu a dare ɗaya. Akwai Uzo Oruke da ya lashe kyautar gwarzon jarumi saboda rawar da ya taka a fim ɗin Colors of Fire. Sai kuma Akinola Davis Jr. da ya lashe kyautar darakta mafi hazaƙa saboda fim ɗin My Father's Shadow, wanda kuma shi ne ya lashe kyautar gwarzon fim ɗin. Buchi Franklin ya ja hankali bayan ya lashe kyautar Best Supporting Actor saboda film din To Kill a Monkey. Wakilan Kannywood irin su Amal Umar ta ja hankali sosai a matsayinta na jarumar Kannywood ɗaya tilo da aka zaɓa a rukunin manyan jarumai na Najeriya. Ta bayyana a wurin bikin cikin shiga ta ƙasaita wadda ta nuna al'adar Arewa. Sai kuma Asaba Madaki ita ma tana ɗaya daga cikin jaruman da suka fito daga arewacin Najeriya, waɗanda suka samu shiga jerin waɗanda aka zaɓa don neman kambo. Masu gabatarwa wato Bovi Obona da Nomzamo Mbata su ne suka jagoranci taron a karon farko bayan shekaru 10 da Aike Osakioduwa ya shafi yana gabatarwa. Idan muka kalli yadda aka yi baje kolin shiga ta ƙasaita kuwa, Nana Akuo Ado ta sake ɗaukar hankalin masu sha'awar sarrafa kayan ƙawa tare da sabon salon adanta na musamman da ya shafi fasahar gini. Taurarin da suka haskaka a daren bikin baje kolin al'adu kuwa sun hada da Omowu Midada, Uzo Arukwe da Stan Nze, waɗanda suka fito cikin shigar gargajiya mai ban sha'awa. Bayan kammala bayar da lambobin yabon, an gudanar da gagarumin biki na nishadi a otel ɗin Eko don taya murnar nasarorin da aka samu. An dai ba da kyaututtuka a rukunoni daban-daban da suka hada da kyakkyawan tsarin sanya tufafi, kwalliyar fuska, sauti da kuma rubutun wasan kwaikwayo.
0: To, a Najeriya masu sana'ar kiwon kifi na cigaba da fuskantar babban kalubale sakamakon haramcin fitar da shi zuwa kasashen waje da aka kwashe shekaru kusan 8 ba tare da ba su dama ba. Wannan mataki da hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta dauka tun a shekarar 2018 ya samo asali ne daga rashin cika ka'idojin duniya. Wakilinmu da ke birnin Calabar, Murtala Adamu, ya aika mana da wannan rahoton.
3: A ziyarar da na kai a wata gonar noman kifi Uche Injuku, manomin kifin ya bayyana yadda wannan matsalar ta shafe su kai tsaye.
4: For you to have a good number of fishes Domin samun yawan kifi mai kyau, dole ne a riƙa ciyar da su na tsawon wata 4 zuwa 5 ko ma 6. Kuma idan za a yi la'akari, ana sayan abincin kifi da tsada sosai, kusan naira 20,000. Idan ka tattara lissafi, zaka ga kuɗin yayi yawa matuƙa. Ni a matsayina na manomi, ba ni da wannan kuɗi da zan yi hidimar.
5: Farmer like me, I don't have that money.
3: Shi ko aka Listus Edahuwa, wani manomin kifi, ya ce matsin tattalin arziki ya tilastawa wasansu rage sana'ar baki ɗaya.
6: Tsadar kayayyakin gudanar da gonar kifin ya tilastawa mutane gaina shiga harkar. Manoma za su ƙara mai da hankali da jajircewa saboda za su fahimci alhakin da ke kansu na biyan buƙatar kasuwa.
3: Gabriel Sani, shugaban ƙungiyar manoman kifi a Najeriya, ya bayyana cewa dole ne sai gwamnati ta tallafa wa sashen domin cimma nasarar da ake bukata.
7: The fishery sector of Nigeria play a very critical role.
8: Sashen kiwon kifi na Najeriya yana taka muhimmiyar rawa sosai wajen tabbatar da wadatarsa, amma gwamnati ba ta yi kokari wajen cimma burin abin da ake bukata ba. Muna kira ga mai girma minista wanda yana da niyyar ganin an samar da mafita ga dukkanin kalubale da ke gabanmu.
3: Noyi Aneyi, shugabar hukumar fitar da kaya ta Najeriya, ta ce ana kokarin dawo da martabar kasar a kasuwannin duniya.
9: Muna sanar cewa ana kin karɓar kayayyakin abinci da ake fitarwa, saboda haka muna ƙoƙarin ganin yadda za a rage yawan kin karɓar kayayyakin. Kuma kun ga cewa yawan kin karɓar kayayyakin da Najeriya ke fitarwa ya ragu sosai a yanzu. Muna wayar da kan masu tattara kayayyaki da kuma masu fitar da su ƙasashen waje kan abin da ya kamata su yi domin su bi ƙa'idojin tsafta da lafiyar kayayyakin abinci.
3: Masanin tattalin arziki a Najeriya, Dr. Abdulnasir Turawa, malami a Jami'ar Tarayya da ke Yola, ya ce illar haramcin ba ƙaramin kuma baya ne ga tattalin arzikin Najeriya. Dole ne a ƙarfafa wa manoma ta hanyar samar musu da horo.
10: Abin da ya kamata a nan, ya kamata a ce su wannan masu kiwon kifi Najeriya ta ba su ƙarfin gwiwa sosai wajen ganin cewa sun yi mitin wannan standard ɗin, watan ta hanyar samar musu da horo, ta hanyar ganin cewa cost of production ɗin da su ya ragu.
3: Sai dai na yi ƙoƙarin jin daga hukumar kula da harkokin kifi ta ƙasa, amma sun ƙi amincewa da su yi magana. Sai dai sun aiko min da wasiƙa inda suka rubuta cewa an samu gagarumin ci gaba wajen samar da tsarin da ya dace, kuma ana ci gaba da tuntuɓa da masu ruwa da tsaki. Wasu ƙasashen nahiyar Turai sun fara buƙatar takardar shaidar kamun kifi, haka kuma ana wayar da kan masu sarrafa kifi kan ƙa'idojin gwaji, tantance kayayyaki da kuma takardun da ake buƙata domin fitar da kaya. Murtala da muka laba RFI.
0: Ga kuma shirinmu na gaba.
11: Rayuwata.
12: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata daga nan sashin Hausa Radio France International RFI. Bikin ranar uwa ta duniya, wanda aka fi sani da Mother's Day, rana ce ta musamman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin karrama iyaye mata, tare da nuna godiya ga ƙauna, jajircewa da ma sadaukarwar da suke yi wajen tarbiyyar iyali da al'umma baki ɗaya. Gudanar da bikin a ƙasashe daban-daban na duniya, ko da yake ranakun bikin na iya bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa. A ƙasashe da dama ciki har da Najeriya, an gudanar da bikin a ranar 10 ga watan Mayun shekarar 2026 ɗin nan da muke ciki. Rayuwata na yau zai zo muku ne kan irin muhimmiyar gudunmawar da iyaye mata ke bayarwa wajen tafiyar da harkokin gida da kuma tattalin arzikin iyali, musamman a wannan lokaci da ake fama da tsadar rayuwa. To, domin jin yadda bikin bana ya riske al'umma, shirin ya tattauna da Hajiya Mairo Muhammad Mudi, wata uwa daga jihar Nejan, Najeriya. Sai kuma barista Khalifa Magaji Sa'idu, ɗan gwagwarmaya daga jihar Kano, Najeriya. Amma kafin nan, wakilinmu daga jihar Neja, Ismail Karata Abdullahi, ya haɗa mana wannan rahoto.
11: Rayuwata.
13: Ranar na zama wata dama ta nuna ƙauna da godiya ga iyaye mata, musamman yadda suke sadaukar da rayuwarsu wajen kula da iyali da tarbiyyar yara duk da ƙalubalen rayuwa a irin wannan lokaci. Lubabatu Adamu Musa, wata uwa ce da ta bayyana muhimmancin wannan rana a gare su.
11: Tana tunatar da mu cewa sau da yawa aikin da uwa take yi a cikin gida ba a gani, amma kuma ita ke rike gida koda kuwa da addu'ar da take yi yau da kullum dare da rana.
13: A fannin tarbiyya da kula da gida a irin wannan lokaci a Najeriya, Farida Abubakar ita ma mahaifiya ce ta ce,
14: gaskiya sai dai a ce an gode ma Allah domin duk iya bakin kokarinka wasu fa abubuwan gaskiya sai ya zamanto cewa sai da hakuri a cikin shi gaskiya sosai, saboda yanda rayuwa ta yi tsada, yanda muke cikin rayuwan dar na ƴaƴanmu makaranta da sauransu.
13: Masana ilimin zamantakewa irin malama Umma Yahaya Sufiyanu na ƙara yin kira dangane da muhimmancin tallafawa mata musamman a fannin ilimi da sana'o'in dogaro da kai,
15: saboda ita mama multiplier ce. In abinci aka bata za ta sarrafa shi kala-kala, in ka bata wake za ta yi kosai ta yi kaza ta yi kaza, so duk abin da ka ba mace in ka kula da ita zaka gani ta a fannin ya ganta.
13: Albarkacin wannan rana ta iyaye mata, magidancin ya taya su murna.
16: Sunana mai anguwa Bello Dindin Mahisuliga. Lalle yau rana ce saboda daukaka darajar mata. Gaskiya suna kokari don dai da wani yadda suke yi da ƴaƴanmu da kuma mu kanmu, da fatan Allah ya saka musu da alheri.
13: Shi ma wannan yaro ga sakon shi ga mahaifiyarsa.
17: Sunana Abdulaziz Nuruddin. Yau ranar iyaye mata ne. Ina son mama na. Allah saka ma maman da alkhairi.
13: Ranar uwa dai na ci gaba da zama wata muhimmiyar rana da ke tunatar da jama'a muhimmancin uwa da gudunmuwarta a rayuwar dan adam, duk da cewa wasu na ganin bai kamata a ware rana guda a matsayin ranar uwa ba.
18: RFI to madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da rahoton nan. Yanzu sai zantawar sa da Hajiya Mairo Muhammad Mudi, wata uwa daga jihar Niger, Nigeria.
19: Ban ga amfani cewa a cire rana daya a ce ranar ne za a tuna da uwa ba. Muhimmancin ta wuce wannan, dole ne a kowane lokaci ƴaƴanmu su san cewa kullun rana namu ne. Mun haifi ƴaƴa ko sai ka ce kai ka dauki rana guda ɗaya ne kacal da zaka kula da wannan yaro, yaron zai rayu ba zai rayu ba, because kowane lokaci fa shi aikin uwa, uwa ba ta da hutu da wainiyar ƴaƴanta da sauransu. Dole ne ƴaƴa su san cewa Mother's Day na kullun ne.
13: Zaki iya mana ɗan takaitaccen bayani irin sadaukarwar da kuke a gida a irin wannan lokaci na tsadar rayuwa, la'akari dai da lamura ke tafiya musamman a wannan ƙasa ta Najeriya?
19: Ka gani aikin uwa a nan a cikin yanayin da muka tsinci kanmu, ka ga na ɗaya ita ta kasance cewa ta zama bango da za a iya jingina idan kowa ya je dawo, maybe ya samu wasu abubuwan da ya shawo ƙarfin shi yana shigowa gida, in ya ganta hankalinta zai kwanta, ita za ta kasance mai ba da magana daga mai gidan har ƴaƴa. Idan sun je sun ɗauko zafi, za ta tuna musu Allah, za ta tuna da jarabawa da Allah ya ɗora mana, yanda dole idan muka yi imani muka yi addu'a za mu ci jarabawa din nan. Sannan ita ma za ta iya bada gudunmawanta wajen tattalin arzikin gidan. Wata zaka ga ma'aikaciya ce, zaka ga wata zaka ganta mai sana'a ce, koda a cikin gida koda bata fita waje ba, a cikin gida zaka ganta tana sana'a. To sana'a din nan da idan ta samu yanzu killa idan mai gida ya kawo wani abu ba tare da ta bashi tension ko damuwa ba, ita ma za ta sa nata a ga dai cewa duk abin da ya kamata an yi daidai, an tafi daidai. Yara, ilimin yara ita ce dole za ta kula da su, ganin cewa yaranta sun tsayo akan ilimi da tarbiyya. So kaga a cikin kalubalen da ake fuskanta a nan, aikin uwa ya ƙaru.
18: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
20: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
18: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
20: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
18: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
20: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
18: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata. ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da barista Khalifa Magaji Sa'idu dan gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya
1: to a wannan lokaci musamman a yanayi da muka shiga na tsadar rayuwa na kila wakala na kayan masarufi da kayan bukata dole mata suna bada gudunmuwa musamman ma idan ya zama na cewa wayanda Allah ya dora wa alhakin kula da su sun sauke wannan nauyin yanda ya kamata wajen ba su tarbiya wajen gina su su zama al'umma ta yaya saman musu da ababen yi wanda yake cewa da wannan za su kula da yara da sauransu wannan gaskiya mata idan babu su hannun su wannan al'amari ba zai taba daidai ba
21: a kullum ana ta yin kira kan cewa mu a tallafawa mata musamman iyaye maza su tallafawa mata bangaren ilimi a bangaren sana'a ya kake ganin matakin tallafawa mata da maza ke yi a wannan lokaci
1: to maganar gaskiya ta wani bangaren za a ce an karba ta wani bangaren kuma in ka duba zaka ga abin su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ba za ka fuskanci haka ba sai irin matan da aka mutu aka bar musu yara ƙanana idan ka ga mawuyacin hali da suke ciki abin ba ya cewa komai wasu kuma ga waɗanda Allah ya ɗora wa alhakin nasu suna raye amma rashin sauki wannan haƙoƙi da ma Allah ya ɗora musu kafin a zo ma batun tallafa musu su samu kyakkyawan ilimi su samu abin dogaro da kai sai ka ga abin rayuwa ba a cewa
21: komai a matsayinka na ɗan gwagwarmaya kuma magidanci me kake ga ya kamata a ƙara yi dukkan bangarorin su domin ƙarfafa tarbiyya a gida da kuma taimakawa juna
1: abin da yake daga bangaren su maza magidanta ya wajaba su sauke nauyin da Allah ya dora musu na iyalin su tun daga kan ita mata wanda wannan abin shi zai taimaka wajen samar da al'umma ta gari su kuma mata daga bangaren su ya wajaba su tsaya su kula da tarbiyya su kula da kyautatawa da dukkan wani abu da wanda zai ƙara dankon ƙauna zai ƙara tabbatar da wanzuwar tarbiyya da al'umma mai kyau a gobe kenan
18: tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da barista Khalifa Magaji Sa'idu dan gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya gare ku masu saurare ya bikin ranar uwa ta duniya ta riske ku ko kuna da kira ga mahukunta da ma waɗanda ya rataya a wuyansu wajen kyautatawa iyaye mata sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilinmu daga jihar Niger Nigeria Ismail Karata Abdullahi Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam huta lafiya
22: Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannunmu da sake haduwa da ku a cikin sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana tare da ni Kabiru Yusuf to kamar yadda watakila aka ji a cikin labaran mu cewa wasu 'yan siyasa da fararen hula masana dokoki da dai sauransu da ke zaune a ƙetare sun kaddamar da wani ƙawance da ake kira da suna ADS wanda babban manufarsa ita ce yin fafutuka don kawar da mulkin soji tare da dawo da tsarin demokuraɗiyya a ƙasashen yankin Sahel wato Burkina Faso, Mali da jamhuriyar Niger an dai kaddamar da wannan ƙawance ne a birnin Brussels na ƙasar Belgium a ranar Asabar da ta gabata wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a kai zamu fara da Sani Muhammad daga Karmo Abuja Nigeria ya ce assalamu alaikum RFI Hausa to gaskiya kawancen ADS abu ne mai wahalar gaske na cimma wannan matsaya domin kuwa kawar da mulkin soja a yanzu abu ne da shugabannin Afirka ba su shirya ba domin kuwa duk mulkin da za a yi ba adalci a cikin sa ya zama tamkar mulkin kama karya Allah ubangiji ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu a wannan taro RFI Hausa a tashi lafiya Murtala Adam yace mun fatan mu duk kasashen Afirka su koma mulkin soja domin ni a ra'ayina mulkin farar hula shine ya haifar da kuma bayan da kasashen Afirka ke ciki Haladu Musa Haladu daga birnin Fatakol a Nigeria yace assalamu alaikum RFI ni tambaya ta ga wannan kawance na ADS sun ce ba sa tare da sojoji kuma sun ce ba sa tare da ƴan ta'adda to idan sun dawo da mulkin demokradiyyar ƴan ta'addan kyale su za su yi a ban sojoji kawai su ci gaba da mulkin su da ra'ayin kenan RFI Hausa fatan alheri Dallami Jibrin ya ce Allah ya dafa wa masu kokarin inganta rayuwar al'ummarsu, masu kokarin tabbatar da doka da oda, wanda ita ce addu'a ta kawai. Sai Ismail ya ce wannan ba daidai ba ne, ‘yan cikin ƙasa ne ke yanke shawarar abin da ya fi shafar ƙasashensu, ba yawo wasu daga can ƙasashe ba su yi taro su ce suna son adawa da mulkin demokuraɗiyya. Nuruddin Abubakar ya ce demokuraɗiyya ko dai shiririta, ai, har abada mulkin demokuraɗiyya ba zai yi adalci ba, domin ba saboda hakan aka samar da shi ba. Salisu Ibrahim ya ce wannan taro nasu ba shi da bambanci da taron shan shayi, an gara ma taron shan shayi a teburin mai shayi a haɗa maka da indomi da kuma guntun biredi. Shi kuwa Sani Sabiu ya ce dama ai sun yi faɗa ne da masu laɓewa da mulkin demokuraɗiyya, suna yin yadda suka ga dama, inda haka ne mu dai garar mulkin soja kawai. Gwani Beli daga Zandar a jamhuriyar Nijar ya ce Arafai Hausa, ina muku fatan alheri, wannan haɗakar Turawa ne kawai domin wargaza ci gabanmu na nahiyar Afirka, ba ma goyon bayanta, a bar wa sojoji su ci gaba da gashi, domin mu muna ganin alfanun mulkin soji a ƙasashenmu na Afirka. Abubakar Abdullahi ya ce ya kamata dai su dawo hayyacinsu, ba wai a ware zuwa wata ƙasa ba, a fake da fafutukar mulkin demokuraɗiyya domin a wargaza ƙasa. Sai Musa Ahmad Ali daga jihar Difa a jamhuriyar Nijar ya ce salamu alaikum Arafai Hausa, hakikanin gaskiya ba ma goyon bayan wannan kungiya domin ba mu san manufarta ba. Sai Alhassan Riyal Alhassan ya ce wannan taro ai na yaren Yahudawa ne, ba wai an yi shi domin kishin Afirka ba ne, inda an yi shi ne domin kishin Afirka, ai a ƙasashen Afirka za su tsaya su yi taron domin kawar da sojoji, in ba har da gaske suke. Mustapha Gulmari ya ce gaskiya an yi daidai, sojoji ya kamata kuma su ba da waje domin a dawo mulkin demokuraɗiyya. Nazifi Sani Tsoho ya ce to Allah Ubangiji ya sa mu dace, Allah Ubangiji kuma ya sa hakan shi ne mafi alheri. Sai Amiru Amir ya ce to mecece ma demokuraɗiyyar, mu dai ba mu santa ba, amma mun san mulkin soja. Ali Rabkana Gashuwa ya ce salamu alaikum Arafai, ni abinda zan ce kawai sai dai Allah Ubangiji ya kawo zaman lafiya a ƙasashenmu na Afirka. Muhammad Abdu ya ce to Allah Ubangiji ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Habibi Ibrahim kuma ya ce Allah Ubangiji ya baiwa ADS sa'a idan har da gaske suke, idan ku aka san haka ne mun bar su da mai komai mai duka. Awali Shaibu Amfani ya ce fatan alheri ga tashar Arafai Hausa, babban fatan mu anan Allah ya sa ba wata fitina za a ƙara haddasa muna ƙasashenmu na Afirka ba, ganin cewar nahiyarmu na fama da manyan ƙalubale musamman ta fuskar tsaro da tattalin arziki da kuma sauran abubuwan da ba a rasa ba. Arafai Hausa, ina godiya, a tashi lafiya. Madalla duka kuma anan shirin namu ne yau zai dasa aya a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da ku masu sauraro. Sai injiniyanmu na wannan rana Ibrahim Tukur Kafi, naku Kabiru Yusuf da na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya.
0: Yanzu kuma lokaci ne da za mu shakata.